0: Yes! Tsavale, ikonyesi mwanere. Thank you so much, Princess M. Live DVD recording. I am Bulalesh. Itili Mukombini. Peace, love, and happiness.
1: Le ka 2 hora jithlatekela wa itominoto jomongisete wa go rantseka nkarilo o kunene helo la miseke kumbe itaka nhlokoma ka le helo la miseke ku va hi fambisana na yona ka mpuntsulo wa namuntlha na tinhlayo kumbe nhlayo leyi hi ta yi tirhisaka liyo le ya masiku 87005133 kasi hi ta va hi vulavula hi maigcokela kumbe mayambalela ya mulumuzana ni nkosikasi loko ngopfungopfu loko va la ku ya nkamini wa ku va va ni mabulu ya vona mativa mabulu lawa ya lomu ndlwini lomu a kwarto hi ti hi timpahla kumbe hi swihi leswi va fanelaka ku va va yambalisa xiswona hi vulavula hi mulumuzana hi vulavula hi nkosikasi a loko kunene se va hi nghena ndlwini hi ta va hi navela leswaku kunene u nga hi hlevela kumbe u nga va u hlengela mabulu na yena ku na muyingiseti loyi se a nga ka liqunga hi ta mu yamukela muyingiseti hoyohoyo ri xile hi bula na mani ku sukela kwini Hallo, ba Zandamela. Hi swona hi tlangelile mpundzu vunene hi le ka 2 hora xi tlhatekela 2 minutes xikarhi hakunene hi bula haleno nhlokomhaka ya hinaka mabulu lawa na mun'wani muyingiseti hoyohoyo ri xile hi bula na mani hi swona mamani a xiteri nghena makeni
2: hiphukatolo Ani tumile. Anko.
1: Kan mam.
2: Apeke la koma va na mama. Va loko ya ku sambene. Ikona mina ni yambala ku kamisa di tumile. Ne na wa ayambala ampa saya ko kwaze kumbe bikini. Ni zafu jasa ba u sikale ku saka hefe kun ka ditume Masi loko huye tata zantara ngena kwethele. Enkosi lesiya asusa. Ekusaka vama henganyete. Nga henganyete. Alesiya asusutu imaka kupetisa anyama. Ekusaka nisikana haigubisa o ava mahinganyete, kwa ava nga hinganyetela. Sisukeni vatolo, ankama loo vanga, ava mamani vanga niseka kutavela lumizindini kavu. Mava loko ahulumete la magwagwarimbala waya. Nampodia ahinganyetelu wa impasa. Kulava aya hensa aya hansi ni kwa ku akukuma na kulindi mpu. Si ataka hisona sole. Inasona kula pambe ni kanginala. Loko hese ila kungena mapeni ya hina li changanisaku. Ila kuringanisa mkavaka. Temu kava eta eringani saku yini loko eni mpasa ya kusakambi loko ula kupaka nya mpasa ya pandri. Amkava inga ata ya kumana. Ula kuhisusa inkwaso suku mbaa. Yosa kuhita kumana seni ni seni uwa lawa ikulava kwe kumeka konana kwe tena akuna kuchu inganyeto. Ahinganyetu inchumu. Ile sisiencha aku. Isusa timpatla hinkwato hikusaka a hi la ku hinganyekeliwa. A hi tepisi a nyama hikuva nhlikani a yi gokisa se ni usiku hi tepisa. A hi tepisi ni ku usiku hikusaka hi pfunungela mbalo. A ku kufumela ka fana ni loko hi yambale mpahla. Se loko hi yamba hi hlivile na leswiya swa ka hina leswiya hikuva swi nga hinganyetela. Loko hi etlela hinkwerhu hi etlela hi woko la xinene para hi kumana hi kuma. Loko hi hundzukula hi etlela hi rihola xibamba hi tatenyetana a wu xikaleli ku titimelaku. Hi tatenyetana se a swi laveki na hini mpahla hi leswi swi endlaku leswaku hi xivila timpahla. Ndiye saku inga inga nyetela. Ni angula nifika la.
1: Iswana etlangelile kuba uskotile kuhlengela mavonela ya ngwina. Ikunavela mpunzi vunene. Tlangela ngopfu swinene lava va swi kotaka ku va va hlengela swin'we na hina haleno mabodu ya vona hi le ka dwazora xitlhatekela 17 minutos. Ku na mun'wana muyingiseti ka lequnga woyoyo muyingiseti ri xile hi bula na mani ku sukela kwini matlhari hansi ya mikumi khwazi avuxeni bula na mani nghena makeni ba novela
3: a ku na mhaka yin'wanyani tsari ku kuyisa sakotolo ni ku nyamuthayali ka yona. A ku na mhaka yin'wanyana nga hi balaka ku tlula leswi swi nga baliwa. A ntiyiso yoleyo loko za u nghena endlwini leswaku swo ya ku humuleni kani madyambi nga wu siku a ku na lexi nga wu khinyamezaku tengu wena munhu swo u nghena nawu swituva swa ku swilo u ya ku humuleni hakunene tengu u khitile mpahla mpahla ya wena leyi nga ta sala ku yi ta veyeli wo mubalo ntsena. Mara mi ta kota ku tirha leswi n'wina mi lavaka swona kolomu phakati lo
1: i na ka ba novela hambileswi ku titimelaku
3: hambileswi ku titimelaka mpahla ya wena yi ta vele mbalo. Mbalo wena u nga ta finginela wona. Mpahla leyi ya yinene ya ku gqoka leyi u ta yi gqoka ximixweni para ku u gqoka u pfala muzimba wa wena wa ku yini hinkwaswo. Majelo se mi zami nghena endlwini na yi leswaku se u siku wena ni nkosikazi a ka ha na leswaku mi nga ha yambala timpahla yi ta mi kavinyetela leswi n'wina mi nga ka swona hayi semuye hayi mongena njini mungana nchumo ili mwina ntsena
1: yesho
3: nikhese ngopfu mandla vanhu mina na yisa lavan'wanyana a va ha ri kona leswa bika leyo tala
1: hi tlangelile bye bye hi tamisisa muyingiseti hi ku rindzela nhlaya 87 0051 303 33. Ku na mun'wana muyingiseti ka riqingho wo yoyo ri xilebu la na mani avuxeni ri tula mani leri kusukela kwini hi swona nghena makeni
4: a ku na pilu tin'wana hi ta nga vulola ha kona a wanuna ni sati ni vo kava ni nga tekile va nga na twarta a ku na ku ndza boha buluku mamani a ku na ku ta boha tinguva ku yina yinana hi kona leyo ele kusivile hi thaka toto tinguva tisiya hi nga na tekile ivekele kati tinana tinina jini ni kumba ni nga laha a kumba wumbirhi hi mamani la hi to khumbarekana mina ndzi kumba wa yena yena yi ku vona ya loko u za u akela ni buluku na ku ni yipi laha ya hombuluvu vanhu lavo a va kokhani eka kun'wana yikela ni buluku ya nuna mamani yikela ni xipaki a va kokhani va nene ku tiva yena a swi na vumuvu a nsini yaleyo ndile ku tsakela kati mambo ya kalo kasi va ta kota ku pfunela van'wana ni va makati yena loko mina himeta kati mambo
1: hi swona hi tlangele ngopfu swinene hi ku hi nyika mavonelo lawa mpundzu vunene hi na 2 hours xi tlhetekela 20 minutu xinhlayo 87 0051 a hi vula ku nhlayo i 87 0051 303 33. Ku na mun'wana muyingiseri ka lequnga wo yoyo ri xile hi bula na mani muyingiseri ka lequnga wo yoyo ri xile
5: avuxeni
1: avuxeni mi li mani vito kusukela kwini
5: kusukela ka tanga mzekeni nyambani
1: hi swona nghena makeni
5: a avunya ntumbo leswi yo dzonya leswo a loko mi khasa alaya swi fanele ku mi nga mi tlhela mi paxa meke otra cosa leswaku a muzimbana wa swi lava ku endla leswi a hi swo tika zalso hambi swo ntirho swa laveka swa ku a tshama nghena mi paxa eke leswaku a muzimba wa swi lava ku tshama tindzetindzivo hinkwato ta vusikwini tingo wu tika wu libertar kha xibihan sawudi
1: hi swona
5: kha xibihan sawudi ntao a swi lava swi khuva u titsimbelela maserolo wa mabiki leswota va yikela hayi hi swona leswi laveka leswaku u tinku swi tiva swa kuva u veka kuni mpahla leyin'wana laha o leswaku loko ku humela swin'wana nchumu handle ku hake swi teka ku gqovaka leswi hake kota ku vona swa ku yintsweni swi humelelaka o
1: hi swona hi tlangerile
5: kadimambo swa karata u nghena ra dimisandelo man'wantumu kombela kuela misabawu
1: hi swona hi tlangele ngopfu swinene
5: loko ni kombe ku tlhaya mista bo loko swi tova khomaleka loko ni nga swi koti ku nghena na swinta zaku no kombela loko ta chaya 3 a 3:20 xikolweni wa switokamu
1: khani mambo hi le ka 2 hours na 23 minutes muyingiseti ya nhlayo 87 0051 303 33 ya kona muyingiseti ka lequnga yoyo ri xile bula na mani mu hi kuma kusukela kwini Mwingiseti, alo? chemukele kumbe ku rivula le tunga la muyingiseti lo anga zama kuva akumana na yena len ilava ku khensa ni ku tlangela loko swikotile ku lavetela tindlela ta hina loko inki wa tlhela swikota ta tlhela a hi lavetela ka sina vela ku tiva hakunene mavonela yakwe kambe kuna mun'wani muyingiseti a kombaka swa ku wa hi tlungela lexile muyingiseti hi bulana mani ku sukela kwini
6: bulana Floriano akanchencha
1: matlhari hansi bulana mani
6: Floriano lani kanchencha hi Patris Luongo
1: hi swona ba Floriano u nga swi kota ku nghena makeni
6: ya ni vatweni va khulumele hinkwavo maxi hinkwaswo leswi va nga swi khuluma swa phazameka ku ni mhaka yin'wana ku tenge hi tsunguri vayenci a leswi swa mabosi va yenca leswa ma-PCD ya ku hi kota ku hi titungheta usikwini a mayenceli na wena ku loko za ku kasi nkama wo sikula hini leswini ha hlivila na hi mamani ni yinciniwile swa masirola ematsongonyana lawoya ya ku mi kota ku tiphingela usikwini loko kasi nkama lowa hini lowuya ya hlivilana kuri loko ku hlasa amuyini lani muntini la mina ni nga mulunguzana kambe ni huma njhani la jaritini la a ni hlivilele pasi ni mhanga ni phindzelile tlhe loko ni kota ku n'wi chacha muyivi pelemeji ni yambale boxi o PCD ya ni kota ku chacha muyivi se loko no hlimela ni ku hini yena mi chacha muyivi mani la leswi naswona swi tivi leswi va nga khuluma va phazama va kulukumba i vakulu ka mina ntsongo ngopfu maxi va phazama ngopfu makomentari hinkwavo lava nga makomentari va ni nghena no twa ku vaviseka loko ni swi twa leswi va khulumaka
1: swona
6: so ni mpela ku hi tlhela hi nga na mpahla amizi wo kota ku respirara manje va ze va hintse leswa ma-PVD maboxi ni maserola hi ta kota kwini hi tidefendera a wusikwini hi swi yana ha nchumu ya hlivelana loko ku hlaseni ka mali wa hini wa ku tsakisa a nchumu leswiya leswa ni hendlela a nkama wa nghozi i nkama wa nghozi phi a wusikwini ku lava ku ni mamani loko a za a twa nchumu xa ku chaka la a ta pfuka ndlokile i nge hi pfuka ndloka a boaka pulana loko a twa nchumu xa ku chaka la omisirole na mini nga mulumuzana ti ngeni pfuka nini boxi wo PVD se loko ni nga na mpahla no himu swi mini nga mulumuzana ni ta boha ka pulana ni la boha ta a thavuli xexa n'wivi a swi humele nkesini ka swoleswo a va swi twa ya vona va ta kota ku komentara a ni mamuma
1: hi swona hi tlangele ngopfu swinene eleyo mhaka yin'wana yi taka na muyingiseri kusukela Patrice Lumumba a ngo yena a nga swi voni khwatsi timhaka ta ku va hakunene loko se ku yiwa ku etleleni munhu a tshama a famba a leswi a nga humisa xiswona hi khwiri lamana wakwe hikusa ku na a swikarhati kumbe swiharanganya leswi hi nga hlanganaka na swona ku na thokevhiyu lowu nga tshokaka mi kuma vusikwihi kumbe muyiva nghenaka kumbe jambani kumbe mana tshokaka nghena ku dukuluxu se u ta va u lunghisi ku yini hi yin'wana mhaka leyi muyingiseti wa ku rhandzeka kambe ta ku yini hina hi yimela ku twa a mavonelo ya mun'wana na mun'wana a hi tsungelaka woyoyo muyingiseti ka litsunga ri xile bula na mani ku sukela kwini muyingiseti ka litsunga woyoyo lichomukile a litsunga ra muyingiseri loyi kunene a nga zama ku va na yena vo a hlengela ka mintirho ya hina haleno kambe ta a sindzisa ku va hi amukela mun'wana hi vonaka swa ku wa hi tsungela muyingiseti woyoyo ri xile hi bula na mani ku sukela kwini matlhari
5: hansihi
1: swona bava ri nexo tamisisa ku nghena makeni
5: hina hi phazamanga hi a yekile muti wa hina ni yekela avayivi a mpahla wa yi veki kule u veka kusuhi leswi ku lo ku humelela mbasa u pfuka wa mbala humo wu hwange experience hambi hambi leswi le ni khani ku na ni mavabyi ya gazi va ku bye swo hambela xitlhangu pero u ta kota ku u nga ku mavabyi ya gazi vone ku va panada na ku tala mina na ku yini u ta famba u kuma ni mavabyi ma ku pela a ku tlhavela mpahla a hi leswaku i pera u kota ku kota ku hamba ma hamba sexinyeke na efashbe a sawudi i pera vutomi na wena i pera u pera u hota ku hanya khwati a hi xipirisidireni be muzimbu wu ri xipirara nhlamula bali loko wa phazana wa phazana hi swo ni hlayaka be loko ma wonela ya munhu leni a va hlawule lesi a swiwonile xa fambeyini loko yi tlhani mpaka ni masefolo nini hinkwao a nyimela seku lambafa swo kotakota ku huma a va humisi xitaxitana tani mama
1: hi swona hi tlangelile bye bye. Ile ka dua sara jitlhatekela 29 minutes xitamisisa ya mahlweni na mabulu 87-0031 kasi 0051-3233 mingiseti ka liqunga hoyo ri xile bulana mani kusukela kwini
5: Xitirinkondzo
1: swona mamana Xitirin tamisisa ungana make
5: ana a hi bazanisani a hi kanetani a la munwe ni munwe a veka leswi a swi tirhisaku nhlokweni yakwe ni ka ndyondzo yakwe la hi hlanganisa mavonela loyi a nga ta rhola lexi xi felaka ku n'wi pfuna xi ta n'wi pfuna a ku na loyi a tivaka ku pala vanghanu laha hinkwerhu munwe ni munwe a veka leswi a swi vonisaka swona hi nga susumetanani hi marito a hi yetlheli na hi rindze nghozi a nghozi yo tshuka yi hi humela ya vusiku mazi a hi yetlheli na hi tirhe nguvu na hi ku timisa nghozi hi ku saka loko hi yetlela hi yetlelela leswaku loko a ni nsati na nuna va ya ku tsakeni ka ku tsakisa ngati ya vona ni nyama ya vona a swi sangulanga na hina leswaku hlivila timpahla loko a swo sangula na hina vakokwani a hi bula na vona va hi bulela vakokwani va ku loko moya wu katini a leswi swi tshamiseni leswi leswi swi tshamiseni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi hi swa vatolo a hi ta hina hoxe hi swi sungulaku leswi a vatolo a va nga se va na maserola a vo wa ni timpahla ntse hambi na leswa makalisini hi nga naswo leswi mabikini siku yini a swi nga li kona vavanuna a vo boha tinguvu epurisi va ngaku loko wanuna a pfulela yindlu henhla a wansati a nga ngheni a va thyaa ku loko hi nghena lomunkulu hi nga tshuka hi cuka henhla hi wona mava le henhla a pfulelaku leswi a maki a loko va nghena ngwini hinkwavo a va hlelela
1: hi swona hi tlangelele mamana Xitiri Nkonzo loko u tlhela u vuyisa marito ya ntikelo marito ya ku engetela kumbe ku tlhatekela ka leswi a wu swi vulile nkarhi ndzhaku 2:32 karhi hi bula kunene hi ta maqokela a loko mulumuzana loko nkosikazi se yi chayele ya ku va va ti nghenela ndlwini muyingiseti hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
7: August Ndandamele Maputi Matola F
1: va Zandamela u nga swi kota ku nghena makeni
7: impela a loko hi le nkameni wa ku yekela hi fanekela ku susa mpahla hinkwayo manje ku la ku yekela wanuna a yime xitali xa wana lexi a nga na xona wansati a ni na saya o xisaya ta xa ku vevuka hikusa ku ni nkama wa emergency a ta huma mamana a nga yambalanga nchumu a tsutsuma a swi saseki kambe loko hi le nkameni wa ku ringanisa mikava mamana a ta susa meya hlaya a veka kule na minya ni susa a kahisa wu ni veka kule hi tsaka hi gama hiti fika nyama swa ku loko ku le nkameni wa ku fika wa emergency hi kota ku fika ku huma hi tsutsuma hinkwerhu mudzimba wa mehe hina na hiti fika kani mambo
1: swona hi khensile ngopfu swinene a nhlengelo wa n'wina wa ntikelo wukulu hi na ku tshemba leswaku a vuhlengeli bya n'wina byi ta va kunene byi veka kumbe byi engetela miehleketo ya mani na mani ku na mun'wana muyingiseti hoyo hoyo ri xile hi bula na mani
8: moya Florian a Patrice vanhu rivaleli va kulukumba maxitsakelaku hi va va matola swo swi hakunenaku ni vulavula mari ta ku fana na mina ni nga ma vulavula ntiyiso leyi mamani kama vhela wa emergency a yi khulumi swa ku a lava tolo a ya landzi swa tolo swoswi a nyan'waka a mukhonga kona wa karhata ngopfu swinene ngopfu swinene ku ri so leswiyani ni mali leyi hi manere ya ku ti nyakiki ti fiki swa siku
1: hi swona
8: a yi kuku swi nga li ka direto direto vhela munhu vhela loko ku saseka munhu wa siku lowu a ti etlelanga na mpahla mati hi hlayela a mavhikelelo ya usiku kumbe a muti a nga muti u ni madirete u ni a nawu ni nge humi la handle la leswi ni nga ri mundlwindlu ike nchumu ya fula phela hini vanhu ku dya xifuwo xa wele handle la swa ku xo xakala u ta huma u nga na mpahla vhela ya ngu humuni mpahla hambi u nga gcokanga aka mizete kumbe yini maxulu u ni box u ni sirola lowa dadewini i minchumu ya hombe ya xikwana ni huma ni nga na mpahla ni ku himuhimu le handle la swa twisiseka leswo ma se a va swi twisisa a va ni rivaleli mi mphazamile maxi a mphazama u le ka kukulu u le ka ku hinkwenu yo dyondzisana hi vona yo veka mavonelo
1: swona khani mambo hi khensile Floriano kusukela Patrice Lumumba 2:36 muyingiseti u nga ha swi kota ku hlengela 087-0051-333 muyingiseti u nga ka liqingha hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini matlhari hansi ya mi kuma nga khwati
9: Andre Zandambela amarakeni
1: swona tlhelo vulavula
9: xilo xin'wana ni le nkarhi wa tona vulaka muhlali xin'wana xi le nkarhi wa xona hi ntiyiso e hi le hi phazamile ku hlaya ka papayi loyi a ni nga hlaya swa ku hina hinkwerhu Gerardo ya Almas la amuno nimuno ane vonelo la yena leli afanekela ka kuva alihlaya ne ku phazama ka yena loko a phazamina ane vonelo la yena lani para mwene ni mwene a hlaya vonelo hi dyondzisana hini hinkwerhu leswaku leswi swi famba hi laha leswi famba hi laha leswi famba hi laha a hi leswaku hinkwerhu hini hi nga la ho tiva mun'wana ni mun'wana ni vonelo la yena ku ri so loyi a nga ni leswi a fanekelaka ku va a swi beka a swi beki a kurhuleni diverbade loko ku tshuka ku humelela mhangu lani handle kumbe ku humelela swa ku yini wena u nga ni urgency loko u nga mbalanga nchumu wa pfuka ya mbala hi ku kahlula hi homu wa resolvhera leswi dinganaka a ku nkama ni kama u tshama na wuli ni mpahla na mi le ku tsakeni na mi le ku etleleni kani mambo ni kombe divalelo ka ko hinkwavo lava ni va va phazamela ku hlaya maeba mun'wana ni mun'wana a ni leswi fanekelaka ku swi hlaya ambilwini ya yena khani mambo
1: hi swona hi tlangelele bazandamela mpundzu vunene mungiseti u nga ha swi kota ku va na wena u vekana wena mavonelo hi le ka 2:38 xinhlayo 87 0051 333 ximuyingiseti u te hi katla ka mitirho ya radio Mosambiki hi bula na mani kusukela kwini
10: bula na siku anga vani
1: swona nghena make
10: ni ta nghena meji mupurukena swilo swa ku laa ku gonisana swilo ndzi ya hoko sikani hodixi ku tirha kwena a swi laveki laha ho pinisana vhela ndzi zile magezi lawa nga ku ho pinisana lisini leyo a le rhandzi ya karata laha ka ku hanya ku na ni swa swinene ni swo kala swi nga ri swinene hi swona loko swi biha swi bihi maji hi lisini a wasati ni wanuna loko lehi usikwini na va yi tlelile swa ringana ku va yi tlela nuwa masi a wa ku fana na mina ka parti ya ka mina ndzi tsaka hi ku mina a makalifinya ndzo xava leyo ritimuka ndzi tsaka hi ku loko ndzi mi khoma kalifinya liya ndzi a swi kumi mina ndzi na ni bikini leyi ya ku yena wona yena wu loko a ndzi khoma swi tshamiseka phasi na ku ndza hi ku ekela nuwa mexi e bon verdade ka loyi a swi lavisaka leswo a swi bihi hi ku a xikona xivhalelaka ka tinghuli tiya ta muti leve ku mu boha mo etlela nambulo a xivhaleli chumu wa nandziha wasati a ku mu khoma na hi mikalisinya wa nandziha wanuna a ku mu khoma na hi bikini a kumbeki xivhalako mayelano ni ku tsaka ka n'wina ka vusiku lebyiya nada hi leswi ndzi nga ya ku testimunyaranyana swona na hi ku nga hi ku hixevana pfukela ho gondzisana a lirhandzi ya karata a mun'wa a lirhandzi lomundzeni ka mbilo wena hi wena u swi tivaka ni tati wa wena na wena wu ni nuna wa wena leswi mi feleke ku mu mayisa na swona a xikona xivhaliwaka hambiloko a bohile ka lisinya wasati hambiloko a bohile bikini one a xikona xivhaliwaka loko hi ku munhu wa yitlela makhikelana mamahayini diverdad loko ku humelela nchumu ka emergencia nuhi ni bikini wena wanuna zi muntu fasele loko ku wa triviri huma loko direpente maziya loko u hinuwa byo kha swa difikultara pura ku huma u lava loko mi ti cukumeta kona hi ku swa kumi munhu wa yitlela podi kuma hi ku cukumeta liniya ta vhiri swa pura ku fika nga ya le hi emergencia liya podi swi karata na swi loyi a byi lavaka ku ekela na hinu kode ekela na hinu loyi swi n'wi tsakisaka ku ekela ka leswa leswi ndzi swi vulavulisaka swona mina kode swi mayisa swoleswo maxiki swi ma siguro quasi de verdade a ku hanya ku hambanile ka tolo ni ka nyamuka hi leswi ndzi nga lavi contribuerisa swona bongile
1: hi swona hi khensile na hina vompundzu vunene 2:41 87 0051 333 hi karhaleno hi bula mayelano ni magcukela kumbe mayambalela ya vatekano oyohoyo muyingiseti wa ku rhandzeka ku na kasi u nga vula swa ku hi kuma kusukela kwini ni vito
11: avuxeni
1: alixeni hi bula na mani kusukela kwini
11: o bula na Rafael Titos distrito de Xangam province de Nyembani povoado do Pendano Dardos
1: e só na ngana makeni
11: ana maritio tala só que em que essa é programa ali que sa é programa e nem ele está aqui para fundiça do que ele fundiça uma não uma e tá também a deixa acho em gelado tá o que leva na quinta da noite xa ku hi nga nyimi la radio Mosambiki hi mbangu kwa hi le tribunal xa ku hi swivigarana hi swo ho fundzisana beka mavonela hi nga chigelani a va yingiseti hi swo swi vula loko hi koho hinkwawo hi laka ku ndhawu leswaku hi nga tlanga usiku leyi hi programa leyi la vanhu va hombe xa ku leswi a mun'wana ni un'wanyana a swi encaka swi le ka mbilu ya yena a swi tsimbeteli nchumu swa ku nga yitlela leyini mpahla a ku na problem ni ta xaya hi le ka vamamani ku na ni khati lowun'wanyana leswaku a nga fika leswaku a vona masiku Kato ufika kama luya na nga ina pasha. Ita so jarami anchumuyo tala. Male soro chungu indi. Kato kuamba gili mpasha. Tumaka nsini ya tabala lesho. Ichungu kisa agusungula. Ita so jaraka nsini chungu indi. Chunga taya diretu ne. Chita nima yispesi. Chita kumanyana pausa itongo. Chita kulaka wanula. Shafana aku gyoga mpasha chule kangono hiku sakuna ni kama lome emergency nita utahuma ni utamise kilu shakunga huma so uchaka chaka ashula kakuneni nita beka la mwone la mimi nita toa mwenyani vayikisi itakumane laka shkoli no shitokamu lukunga shkutu kungena epa utanchela angoma liya ya Zé Angola, a respeito, escarro, tirou o nome, calmamos.

0: swona moyingiseti hi khensile a nhlengelo wukulu wa wena hi le ka 2 horas na 45 minutos a phoko phela moyingiseti wa ku rhandzeka ya tamisisani nhlokomhaka ku na moyingiseti ka riqingho hoyohoyo ri xile hi bula na mani moyingiseti ka riqingho alo ri xile hi bula na mani kusukela kwini a hi ku kumi khwatsi matlhari hansi moyingiseti ra tshwa ni mukela liqunga
1: lana domin
0: hi swona ngana makeni
1: zalama n'wana un'wana maleswihari kotivilelo ka hisa ka titimela ti bya khwazulu nsuku swa endlwini ndzi susayo timpahla nsuku ka ko ndzi tizaku ndzi yilaka kunene ku kuekhelana wu buhile ntungu hi byona i nga wa swahumela swilo leswipopresa a ndzi hei hi zongi bya bahisa ndzi ngi vavanuna n'weti titalahakani ka ku ya yini ya e a na ndzi zaku rukile ndzini apata wona u tiyimisela phasi tatana ni mumba wena na wu nga ri na ta ku trapa le a va onela mina lavona kungi
0: hi swona hi tlangelile bye bye hi 2:46 87 0051 30 30 nhlengelo wa wena i wa nkoka ngopfu swinene hikusa hi na ku tshemba leswaku wu ta va wu siya dyondzo eka van'wani vayingiseti hoyohoyo moyingiseti ri xile bula na mani kusukela kwini moyingiseti ka liqingho hoyohoyo
2: avuxeni
0: avuxeni mi li mani vito kusukela kwini
2: a hi byala ka ndhawini leyi a ri mindu mathe
0: hi swona nghena makeni
2: hi sungule tolo mhaka leyi vela munhu ni munhu a ti toloveti leswi a nga ti toloveta swona mina hi mina hi le vulavulaku le a va hambi yelwe a ngo a ku na loyi a phazamaku ka swona ku ri ke munhu ni munhu u ti toloveta leswi a swi lavisaku swona ku ti endlela swona mina ni swi koti ku va ni ekelana ni mpahla manje ku ni mun'wana ngo eyi mina loko ni nge na nchumu a loko ni nga na nchumu a ni kumi a wu rhongiwa a ni li kumi kahle manje kolaye a loko mi lava ku tirha swa n'wina ma tisusela njhe hi vambirhi nkama wu kona njhe a ku na ku jaha a ku na ku mahayini hiwu ya timahela leswi a nga ti toloveta swona tora ku va a tikuma na hali khwati a hi na ku leli hisa njhe mhakanyana kona
0: hi swona hi tlangelile
2: mamu
0: bye bye nhlokomhaka hi yona a mavonela ya makuma hi lawa ma hi siyelaka dyondzo hi na van'wana moyingiseti ka liqingho hoyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini
3: avuxeni mani
0: avuxeni mi li mani vito
3: khuluma na marimi a nyombani
0: hi swona va marimi nghena makeni
3: ya lana o phikizana hi marito maje xa ku sungula tinyake hina vayingiseti hi twa a xihotiso lexi xi hotisiwaka hi hlamula leswi va hi hotisaka swona a hi kipi yi nge hi tinyake hi hlivila hi hlamula a xihotiso lexi a radio yi ta ku ta hi hotisa a hi kipi leyi nge in tinyake hi ekela na hi glokile hi timhaka ta ma-emergency hi swoho na swona so ke a ye hi ya hlamula seni ya va yi votisaku koo ho ya veka artiku la ku tinyake hi tipreveniri

0: Avuxeni mamana Belar, mina Nyantombi.
1: Avuxeni, hi leyi rito la mani leyi?
0: Haleli i rito la Lord Francisco Mondlane Barado Lebombo Azangwena.
1: Hi swona nghena makeni.
0: Khani mambo mamana Nyantombi, na tshemba swa ku mhaka leyi hi yo leyi ya tolo. Si na ni swi ku veka leyi hi mavito manharhu ya tatana ni ya n'wana ni ya mawulo ku yi tima hi ku ami va yingiseti. A hi tswananini ben alani a hi phikizani hi ku ve neni hi veka mavonelo ya mun'wanyana mun'wanyana leswi a swi twaka leswi a swi pimisaka pala ku ve ni hi ta kota ku pfunaka va ka hina hi ntiyiso ya munhu a loko ku fika enkarhi wa ku etlela i fanela ku ve mina mamani hi hlivila hi nga ndlwini pala ku ve a loku yini u kota a ku pepa a swi ringani ku ve munhu a nga etlela ku ve neni na ha gokile ina a loko u gokile i kalisinya ebekini a swi pfaleli nchumu mahi a hi tiveni hi kan'we leswaku a muzimba i pala ku ve neni u pepa se mina loko ni etlela timpahla kaya ka mina epa ni ye mamana a etlela timpahla i swa mina ni muti wa mina maji hi ntiyiso a nawu loko munhu a lava ku etlela a fanele ku ve nina a etlela a muzimba u pepa hikolaho minchumu yinyingi mamana Belari mina hi fambaku swi onhekele hi ku lava ku a va tolo ivi va ontrapasadi por isso hileswi hi lahlekeliwaku hi minchumu hi ntamu hi swona a hi swi tiveni a nchumu a hi swa hina i swa vakhadi ni rivaleleni hi ntamu va yingiseti kambe loko munhu a fanele ku va a nghena ndlwini a etlela a livrara a muzimba wa yena ni ta ingini o kombelanyana kutsongonyana hi ku yini kusa i ku fana ka swoswi hi veka ku leswi swa tolo swa tolo i proexample kumbe example na vona ni maendlelo lawa swi hinga na wona swoswi u nga mutwa mun'wanyana lexo hi minchumu leyi yi humelelaka u mutwa mun'wanyana leswi ku nga ndzilo swa ma-WhatsApp yini yini a ku mina a na ha swi koti ku fonela a xaka la mina ku ni ni WhatsApp a nkamani lowuya a hi tirhisa yini hi nga na ma-WhatsApp a hi rivaleleni va yingiseti a nkarhi wa ku etlela i nkarhi wa ku muzimba wu pepa khani mambo mana bela mina Nyantombi.
1: Hi tlangele ngopfu swinene a nhlengelo wa n'wina wa nkoka i wa risima na tshemba wu ta va wu siyile dyondzo eka un'wana loyi a ku yingisaka hi nkarhi lowu muyingiseti ka liqunga hoyo rixile hi bula na mani kusukela kwini allo
2: na kuma mamana rixile u khuluma na Nelson Bundani seni a Patrice
1: hi swona nghena makeni
2: ya a swi na nkoka ya laveka mani a ku etlela tibaxa na ni wansati a swi dyi ya vulavula i nsati wa wena u nga ha etlela ni tibaxa loko a nga li kona sinyora porke laha swo ha problema u etlela tibaxa na una sinyora lana se loko o wa ye sinyora a etlelaku ni tibaxa letiyana hina hi ta kwata hina vabava hi ku a hi etleleni tibaxa swi ku yini yini se i ku hela ni wukati futhi swosweswo se a swi laveki ku lava ku hi etlela njhe hi nga gqokanga mbima wayi leswo
1: hi swona
2: buruke a malanga lama taku laloko se wu titoveta ku ekela ni timpahla hambi wu xika leswi karhataku se malanga lama taku wu to yi hi swona mamani a ni lava ku hlengela ni nyimalana
1: hi swona hi tlangeli ngopfu swinene hi ya mahlweni ku navela miswa ku tala hi mathamu na makateko
2: kani mama
1: muyingiseti wa ku rhandzeka kunene ave nhlokomhaka kumbe nhlokomhaka leyi dokadokisanaka hi yona kusukela tolo vayingiseti va karhi va siya mavonelo ya vona hoyo hoyo muyingiseti ka liqunga bula na mani kusukela kwini hi swona nghena makeni
3: a ntiyiso mamana wu ni wonaka na wuvi wu kha ya
2: vaetlela ni mpahla hi swona majority swa bombo nini wansati a na wansati mina ni tle ni mpahla hi mhaka mu loko a xikandzini ni tshama ni mpahla a wu sikwini tenhle nihlamba ni tela mafuta ni tshama tlheni hambala mpahla xena exi ni nkela ni etlela a muzimba wa mina ni wu kumi na wu ri kahle nini mamana la kaya a na mamana la kaya a ni tle ni mpahla a mu yivi loko a nghena a yiva ni muti a ni ta huma hikula ni ti vekaka mpahla hi kule kusukini la ni ta va ni tlheka mbedi wa mina o tlheleka ximizeni ka mbedi wa mina u kala ku yiva famba wa yiva famba u nga muti na wu ni mpahla complete u kota ku yivela famba so leti swa bombo tindi ya muzimba mina u pepa hambi vana mina ni tsaka ku vekaya ni mpahla ni hlela a ni swihipa mamba makasangu so mekela hikuva vana va vasati va mbala masati dirini ekela so khani ma mama
1: hi swona hi tlangelile mingiseti a tikweni hinkwala Msambiki hi le ka 3 horas
3: Rádio Msambiki Gaza
1: rantswa mingiseti a swi fanele ku va hi nga gemeta musika enhlokomhaka kumbe ka mabulo lawa kambe hi ya vona liqunga lilayitheta ya mukela woyo hi mingiseti hi bula namani kusukela kwini avuxeni hi rito lamani leli hi kumaka kusukela kwini
4: eka rosimondlani leswi a ni kumaka hi xiebwa
1: hi swona va mondlani nghena makeni
4: a maga hi yona a tisi wa laveka na vo jikajika hambi ku kaleni ka tolo va n'wi engunuku swa tolo swa nyamuxa swa tolo swa tolo ara zawu nambe ku ka tolo a va etleni mama ya hlaya va khulule loko se va le ka nkama wa voho wa mamani e na hina ni swihoxi wa hlivila u le ndlwini ka wena ni sati wa wena manzi wa fanela ku va loko se mi heta ku tlanganyana yo mbala box mawulelaku loko wo twa kontra loko thyakalala ka janela u ta mahisa kuyeni ku hala ku pfuka wu haya mbala loko va ku va se na swo teka se swi tsutsuma loko la ku vona tibandhile wu tea wu garakata u huma u nga wanuna so se arazam hikuva u nga kwarto ka wena u fanela ku va u etlela na mikhululekile mikhululekile ntiyiso manzi ku va u nixa box nyana yambalile u nga wanula swi swi lavekaka kumbe u na hi le switukulwana o switukulwana swa masikwani la hi vona lava va ku se sweswi nkama wa nyamuta so leswi swi hluvele ka vamona wa ku ri swa ku gwala xipfuna xipasi a swo u tshama na wona na wu ti prisoner swa na pepa ina maziri wa tandzanyana swi switsongo ku humba box la wununa la wela kaya ku ri mikwini ka wena kwarto ka wena leswi ni nga lava ku mbala swona a swi mala swa ku tengu wa tlhela ni box yizo tsatawa a tsatawa ka zaye kela sho kare ya sha sha ni ndi lo kan tsange hla lesiya so le wash kota kuva a ti lungisa a veka ma safety a yena la ya a lungisa kava za tlatla lesa yitile a le ke le nemi anga la ku mazaka so a fanela ku etsa so shi nka hi tsona pa mpepa la ndwini na ndi lo ku mo li ku famba ka tsona ba ka lo famba ka mpala ku pepa la ndwini ka ngwi majiwa ti tsandanyana so kare ho wana loko uri ka nkarhi wa ku sengu humula vhela loko ni khoma ku tsaka mi ku xivile nkulu mi swiveka le mi tirha ntirho wa n'wini wa swona le hi ni nga lava ku veka swona minawu kani mama
1: hi swona hi tlangelile ngopfu swinene a vuhlengele bya muyingiseti haleni 3 horas yi tlhatekela 4 minutes xikani muyingiseti ka liqunga hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
0: bula ni zori ni kala xaka ukeya
1: ngena makeni
0: mavaitikile la u nga nghena makeni i li yona u nghena makeni mun'wana a ku ha yona mun'wana a ku hi yona se u ta ku u teka yini u tshika yini pazitisi ya kona a ku na yin'wanyani mamani wa ku karhi loko a za a etlela na hali ni leswaku a nga bohelana tisini ka muzimba wa yena hi ku vula leswaku ku ni nyimpi laa mbedini abedene bate e tribunale. Tribunale e paralisa o culo no seu ato baca em quadro. Mamãe o car, babo o car, boxe de lava com ele. Cassitim o lady tive que o a pula a e o queen e cambido. A tive que ele o para que a ambela emergência santa. O único mulumuzana, a ver que o aveca acolá. La la di sogweni ka bidu balisa ku endla loko a twa xa ku thakala a teka muwa kuma ku tsuma la abweni ku se maonele ya lwa mulamula ku dikula ku hekela ni maserola swi yini eh hi swona hinkwaso indiri ke mungwani mungwani ani na wa yeka ka yena kan mama
1: hi swona hi tlangelile a hlengele la nwina eleka 3 hora xi tlhatekela 6 minutes ali tunga li yimi hoyo hoyo mingiseti rishile bula na mani kusikela kwini
5: bula na valenti ena ma
1: etswana ba valenti ngena makeni
5: ewa na ikuma ni mhaka leyi na yixina yi kumela henhla ku kumbe yi kumeka sweswinyana ha ku pfuka ka nyana kuma swa ku yi vamakwerhu na vona va hlala hi yona majani ta mavonelo ya mina a ku etela u nga na mpahla ni swi vona swi li kahle hikusa ku kumeka leswaku xixuni nhlukani wona amba timpahla u batabala se u vuya futhi tlhela u etlela futhi u ni mpahla futhi u ni zumama futhi ya hisa a swi vona swi nga humi ku etlela u nga na mpahla. Se loko u etlela u ni mpahla ku kumeka swaku wena u basa ka mana u bazaka luya loko swi va ximixini kuma swaku a muzimba wo waniwa hi ku niki u basa a muzimba waniwa kete loko swi ta u kuma ku nga mixinixini u famba ku hlambeni ya loko u kumela swaku wena a ti ambaleni mpahla wena a swi kumiwini na epaka wutsonga ku a muzimba wa wena wa rixpirare wa hi femula ja loko u tiva mimpahla u hi femuli na eka wutsonga na wutsonga
1: hi swona
5: se i pisi vanhu va ku tala va lahlekeliwaka sweswi mhaka ya fa tona
1: matlhela
5: a mhaka ya tole yole ya hi xikarata swoleke ku amini na swa swaku ni wa nyawaka hikuwa ku va ni misinzi novhompe yi tele manji va madala swi va nga ni tshumbisa swona swi vona swaku mina swi kahle hikusa hi loko hi nga landzi tolo a ku hanyi leti hanya kahle ipiko swi namuntlha ni nga tele hi bandidi na majovhi hi nghena ka mabyala hi nghena lumiyaniya switanitanani hi ni humanyana ka tinvesa ta ntiho a ni humi no zama ku hi ilusiya hi swi tiva swa ku na swa tela ku na swa namuntlha sinti ngopfungopfu letiya ra mina ni tamana ku hi hayi hi ni swa tela ntiko swa namuntlha a vona madela hana mina u ni ta yi veka ni damako yano hikusa ni vula ku tlhela a wu twa swa ku u ta nghenile yivi a wu nge tlheli madala
1: hi swona
5: se na mina ku hamba example for example wena u le ntanini ka ntani wa liyani va wu hlayaka vamakwerhu a wu na nchumu dyoyenta maholo se a ku hlemini u ta endlisa njhani hi le henhla tela madala ka nkama wo luya va khulumaka hi woho va ku wena tolweyi tlhela ni timpahla kusa u ta nghena miyini swa ku chakalachakala wena le nkami na dama ta ya nghena miyini u nga yi teka njhani mpahla nkama
1: wolowo
5: hayi ku mpahla yi tshama ku ya tinhlokweni ku mpahla yi tshami ka ku na wehe futhi ni te tlela swa kwena ri ntamini wo etlhela ku wo humula
1: hi swona hi tlangelile
5: kan mama madalamente a yingisela wanyana va makwana sakala ta ku nghena karati
1: hi le ka 3 hora xi tlhatekela 9 minutes ku nga ri khale muyingiseto ku rhandzeka hi ta game ta Ndzimalenga ka yona kambe ta amukela muyingiseri wa tshembo wa ugamoyo hoye muyingiseri tibula na mani kusukela kwini
6: mana Elena Gabriel maxava bari exikapulali maputi
1: swona mamana Elena u nga swi kota u nghena makeni
6: ma nghena makeni mhaka leyi ya nyahuntaleyi hina vayingiseri ti loko hi nghena hi swi tiva leswaku alani hi radio Mozambique eka hina hinkwerhu hina a hi tivi lani ho dyondzisana hi nga tswanyani loko hi nghena la hikusa a munhu ni munhu andyangwini ka yena munhu ni munhu ni matimo ya yena wena wa ku u ta nyimela muyini dzonga u etlela ni mpahla hambi wo etlela ni mabhuluku ni ma ni mahemba ku na problema ku ri ku nyimela muyini hina loko hi etlela hi nyimeli muyini hi nga yi nyimela ku hi etlela a wu rhongo hambi ni swo swi nga tikani ni nga wu xika mina ni na mpahla mina ni etlelini mpahla se ni nga teki leswi kumaka mina loko hinkwerhu a hi ma hi swoleswo ahee munhu ni munhu lani a veka mavonelo ya yena a siya mavonelo ya yena a hi ku hinkwerhu hi ta veka mavonelo man'we u ku hinkwenu mi nga khuluma miphazamile hinkwerhu hi nga khuluma hi phazamaka munhu ni munhu a veka mavonelo yakhe ni yi veka so a mhaka tirhoneni mamana belari mina ni ya tsuka
1: kani mambo yi khensile mamana Elena hi ku navela mpfundza ku tala hi mathomo na mhaka teko
6: a swi vetani na wena loko khumuka u ta rungula kaya kwa suke njhani kaya u ta fika ntirhweni leswi selixeke loko u khumuka u ta rungula kaya
1: muyingiseti wa ku rhandzeka a hi le ka 3 xi tlhatekela 12 minutos a hi navela ku va kunene hi nga gemeta xiyenge lexi a kambe a le qunga leyimi kambe ku rhandza ku va hi yingisa loyi hi nga ta mu yamukelaka sweswi muyingiseti wa ugamesa oyo oye muyingiseti bula na mani kusukela kwini
7: belari mina nyantumba avuxeni
1: avuxeni bula na mani
7: u vulavula ni n'wana wa mithangana la tikula wa ntsaha kulad maxava kula nkona wa doropa khalaka xiwampile
1: aeni
7: mina loko ni etlela ni etlela ni susa mpahla nina ni etlele ni mpahla loko ni heta kuhlamba ni etlela nkarhi loko etlela susa mpahla ra vula swaku a mi voni kota ku hefemula so mavonelo ya mina lawa leswi ni etlelisaka swona so ngo ta ni nga tiva n'wanyana swa ku va etlela njhani va etlelaka ni timpahla a ni swi tivi mina mavone ya mima yi vonele leswi ni tlerisaka swona mi mvimbonini leswi ni etlerisaka swona
1: hi swona
7: o swi vo
1: tlangelile
7: orit tlangelile
1: nale mathomo na makateko
7: orit a swi vetani na n'wina
1: hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzaka kunene gemeti musika mi ka nhlokomhaka leyi teke na yona lana nkarhi lowu hi ta kumanyana vunanga na hi rindzela nkarhi hi nga ta tisaka nongonoko wa vunanga lowu hi nga ta va xikolya no xitokamu

0: Moingsetsileka 3 horas itlhatekela 30 minutes 35 minutes shishona kasike nkarhi lowo hi ta va hakunene hi ta ni xikolya no xitokamu xi laha kunene hi lulamiseke vunanga lebyi hi navelaka ku va hi ku fikisela byona eka mpundzu lowu wa namuntlha. Hi ta kombela ku va muyingiseti loko hakunene ri kona u nga ri ya swinene ndleve leswaku hi ta ku fikisela vunanga lebyi hi byi lulamiseke. Ekasi haleno hi lulamisile vunanga bya Anita Makwakwa loko a ku Xidonsana. Hi navela ku ya tsundzuka Gabi Judas loko a ku va Dadwet General Musica Alewanu na Inwembe. Hi na Magado Izona Mr. Bao loko a ku nga ndzi tsundzuki loko ndzi nga ha ri kona. Ku na Jai Mitembe loko a ku Chigogorolo. Justino Ubak a ku Walisima. Kiluwa Rafaela Leneo Rhandza Wena Nordeno Shambali Famba Khwatsi Liza James Al na Kufeva. Lorena Nyati a ku ni wa wena Mabermuda. Ako awansati e uma viagem kumbeka mulher e uma viagem na makwirini ba lo e loko kunzifela le rhandzo na kona na Marlene loko ku xikwembu na Alfred ali mina ndzo famba loko nga ndzi khome khwatsi na Mr. Gigi loko ku tshigwere kuna Mr. Bao loko ku vanavela na kona na kutsunzuka kumbe na vela kutsunzuka Carlos na Zaida Anhlongo na Serge Miambo ne na vulo kwa ku Magig Mwingiseti wa ku rhandzeka a hita yi makola ni xiyenge xa ku sungula xa vunanga lebyi byi lulamiseke ku va u ta kuma xikolya no xitokamu xitano ke liqungahelele li pfulekeke ku va u nga hi qungela u vula a vunanga lebyi a wu navela ku va o jukum kasi kambe ka na pastori ndindiza loko ko ni ta dwela mani 8700513833 87 0051 333 inhlele yo nga iqungela ka yona na ukombela akukuma vunanga dwa xikolya no xitokamus itsundzuxa kambe leswaku ku na Rebecca Malope loko ku xana nwananga urilela yini kuna mwingiseti wa ku sungula ka leqonga hoyo hoyo ri xile bula na mani ku sukela kwini avuxeni uri mani vito hi leyi unanga u byi navelaka
1: baba Carlos Mondran ka Xegwana
0: u navela ku yingisa mani
1: General Muzika loko a wana una inwande ndiye leke tabo mazini makwa ka ile ya zindamela ku tin ta ka nga ku ina ndiye ka ministry konjo ndiye ka nga munyingi bowani ndiye ka ile pele dikumayo ndiye ka Francisco Montano nkwa ku tala ka vangana va radio na ka mazini makwa ka ka ndamjike ndiye ku ene tira ka vona ka ta nkama ku ngena vanwana ka mamu
0: hi swona hi tlangelile bye bye
2: 8700513833 ni vayingiseti hinkwavo lava ni twaku va madala mukwayo va bava Albert kwala nkhumini le ni va bava Jizemu nguni kwala nkhumini le ni va nhlaluko kwale venyeni le ni hinkwavo lava ni twaku mitirhi leyinene

0: E le ka 4 hours e tlhate ke la 3 minutes e taba e amukela moyingiseti ka liqunga go yo moyingiseti bolana mani
1: Mi si le mo andela rimini, si li pino vela gaita.
0: e swona ba no vela ona vela ku yingisa mani
1: Ani si yo mungan khomela, ni kombela maninyo lo ka kwa le lwana i bonga ho. Ni mkongo misa ka wena unga ni amukela. Na ka nkosika za mina linda nhlayiso. Eliya hi zandzamela hi yo tima xuve le na Gabriel mamani wa ri Angelka hi tlhelo wa nkondzo Geraldo Mhlanga tini ni dikuma yena sa lo kuma yena ri na ximanzinyo ni hinkwavo endi ke va rhandzi lava ntswalo hi nkama wolo khani mama
0: I swona yi khensile.
1: Ngo.
0: E taba yi amukela mun'wani muyingiseti ka le qunga. Oyo oyo muyingiseti ri xile bula na mani? Hi swona nga swi kota a ku hlawula vunanga?
1: A ni swi tivi kumbexana swi nga koteka ku ni langa ha ri na hoxi ku vulavula va ma nga hlangetiwa laya.
0: Veka langa loko ri ri kona hi ta lulamisa kambe loko ri nga ri kona hi ta kombela ku va munga ka munga yi khomeli
1: Ah, ta bu. A ni navela Patricio Augusto. Augusto Patricio, aliás. Era o John John.
0: Swona hi ta ringisa a ku li kamba kambe loko ri nga ri kona hi ta kombela ku va munga kala munga yi khomeli.
1: Loko ni nga ri kona ka vudyi langa lin'wanyana loko ni nga ri kona patisa hukuxa a ni navela lina vhela nkulu loko a ku ni xini ni nga wona lina vhela nkulu
0: Kan mamba.
1: kan ma vuki sil ni
2: Elukhulumi qiniso kuwe.

0: 4:25 yitsundzuki matsuva Carlos na Zaidan Nhlongo ya yamukela mungani mwengiseto hoyo hoyo mwengiseto ka riqonga hi bula na mani kusukela kwini
1: ane ri ni xinguzima kuva kwa ka pande mujekeni nyambana
0: hlawula vunanga
1: mamananya ni tumbile ukomberile sivula Mr. Balogo story of my life a ni switi swa ku wa ni peripera riri ku one
0: i tale ki hlota
1: Mr. Balogo story of my life ulungiseleli mamani
0: ingo hi ta hali hlota
1: kombono hotela yona ni rungula wena hi ntamu Zo Matsole Elena Gabriel Esther Nwankondo Kirimud Dukuma Yarmin Dumati Ibrahim Shirinza Hati Hati Mamana Marta Shiluvani Lopez Francisco Mongani Carlos Mongani Bitini Zimba Mungana Mi Baba Shirinza Kahumweni Maria Angelke Elisa Ndambele David Muhali Mungana Mina Philippe Ndambele Ni hinkwavo lava ni twaka mikama leyi na varunguli lava ni nga va khokhola na varungula hinkwavo ni khensile loko ni bekela muzika lowu story of my life and mam
0: hi swona
1: khensile
0: swi nga ha koteka ku va hi amukela un'wana muyingiseti eka liqonga ku va a ta hlawula vunanga a navelaka ku va a nga kuma lona hampundzu lowu muyingiseti ka riqonga hoyo hoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini
2: ni sukelaka wun'wini munghana wa bava vakwaku vana xiweni
0: nkomu ri xile
2: ni khwatsi mina hanti wena
0: ne na we khwatsi
2: depois wa ta problema na to khwanzo kuma xipi wa yekhele ngopfu ndzo tlhelile mukalizi a tisimu ta kwa ti nga langeta laha ndzi tisa ku tisimu ti ngonga ndza ku nyaka kha ku toma hi ku langisiwa leswiya
0: e-e hi xaxametile ti a tinsimu
2: ndzi ndzo kombela Zaida Nhlongo loko a ku nga tinyani tlhelela kaya n'wananga vatswale wana va ku rila ake vhela disredate ndziwani ku zehela ka a ni swi ta koteka kani tlhelela kaya n'wananga vatswale va ku rila
0: Zaida Nhlongo wa ha ri ku hundza swoswi nuna wakwe
2: okay enaka loko ndzi wuya nyembani ndzi nga mu kuma iwa kona lowa xina loyi ni wu xima kwaku nhlomulo wa vatswale
0: Luigi Makwakwa.
2: Luigi Makwakwa, nhlomulo wa mutswana.
0: Hi swona hi ta va hi zama a ku mu hlota.
2: Hi ku kombisa papa hi ri leswi makwakwa ndzi ta mu rungula. Laha a nga nghena hi kona kontlhelele ndzi vona ku hi nga teka xikati pakexi a dichile. Ndzi ta mu rungula hinkwenu ni va nyembani hinkwenu ndza mu rungula a ndzi nga ta siya wa ku siya vanghana va rambe hinkwenu Ibrahim Shirinza Makwakwa ndza ku rungula sa wena kwala hanti hatman ispera wa nkondzo hali mambo ndzi rava leleni maxaka ya mina a vito ka yi ri leswi makulu a nga nyana hi kona hi lirhandzu na mina ndzi nghena hi lirhandzu ka vanghana vonke va rhandzu mambo hu ndzi chele tisinuti khani mambo ta zwa swona khani mambo chau chau
0: hi swona khani mambo
2: hayi
0: eleka 4:00 hi tlhatekela 28 minutes kunene a se ya ku voneni ka jambu ku nga ri khale muyingiseti u nga ka liqonga oyohoyo hi bula na mani
3: awuxeni Selio Matyani
0: hi swona bava Selio Matyani va swi kota ku hlawula ale a vunanga
3: a vunanga ni kombela elder boy ku va ku xitovorana
0: matlhari hansi
3: ni rivomela elder boy loko a ku xitovorana
0: a yi tshembisi ngopfu swinene swa ku hi nga ri kuma vunanga lebyo ka mitirho ya hina ya radio Mozambique yaleyo na tinsimu ta ha ri ki tintshwa ngopfu swinene tin'wana hi nga tshuka hi nga ri na tona
3: ni kombela Mr. Bao loko ku loko xiphetho loko chana lweyi na general musica
0: hi swona
3: loko a ku famba kombela rivali loko a nga tsongwana ni le rhumelela ka criminal dopi pay leya pushatera Alexandre Deleke, Silva Matasa, Mana Francelina, Olga Msitene, na hinkwavo lava taka va yingisita mintirho leyi ya Radio Mozambique, na varungula hinkwavo kusukela Nyembani Gaza atelaka Maputo. Kani mambo
0: yi tlangele ngopfu swinene.
3: Kanimambo hlayiseka mambo.
0: Eleka 4 horas di tlhatekela 30 minutes. Hi navela ku va hi kuma tlhari hansi ka muhaxi ka muyingiseti loyi a foneke kusukela swifundzanko lowo Nyambani loko hi nga phazami hi le Murhombeni kumbe wun'weni, na kombela vunanga bya Mr. Bao lebyi ngo Story of My Life hi nkarhi lowu kunene hi laha vunanga lebyi hi le ku byi hloteni kambe bya hi karhatela ngopfu swinene ku va hi byi kuma haleno ka mintirho ya hina. Xitano hi navela ku va hi ku matlhari hansi ingi a swi nga ta koteka ku va a vunanga lebyi hi byi kuma a ku na byaleni xitano ke, kambe hi ku va Mr. Bao a nga kona a ri munyingi hi ta mu vekela lebyi ngo thank you Jesus.

0: sengkara zivense kumenoto shumeng seti kari ya maisila unanga kasina ngometuli kwa kuwa iku pangalata itingele tinene kwa kalsi kule li lana muntla santo 9 agosto ka 2026 ishiero a santo itolo vela kuwa hibe kila kuwa idzonisa shikwembu shikwembu le shishikala kashinga ya ngoe siku lingwana na lingwana shi tlapu kanyisa katingele taina si rivale la casa angava homolok
1: tuwako fana na yeso amino pesa loto aniwe wini mbindo amino kwela nsaba aniwe boni mbindo amino wela nkoba

5:50, je vais expliquer une heure la nampela iku pangala teke iti simuleti ti kumbakati mbilu ti simuleti dzunsaka xikwembu ti simu ta kereke swi kombisa xihlonipho xikulu lexi nga na xona ke mahlweni ka hosi.

0: Kobe de Makudi, Yenjain, Ijandala Kantapala Kantaku, Kamekula Chula Bala Palat, Kamekua, Kamu Zelus, Tavam, Akusukani Bala Kulumbam, Avam, Kube, da Mahisa, Kastin, Frederico, Kubeluashum Shakins, Minutos, Matsaman Tango.
1: Loko hi languta leswi swi endlekisiwana fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa ntlangu lowu, hi vona Club Magudi ya le lweyi na yena dyaka ku va tikomba swa ku a nga humelela ka ntlangu lowu. A xiyenge xa ku sungula a ve Club de Manyisa leyi a veki mahlweni, swa fanela ku va nga va ye Club de Manyisa humiki na huwina ka xiyenge lexa ku sungula, kambe sweswi Club de Magudi hi lweyi na yena dyiwaka ku va a ku mphika makaneta a mi vona a wa tihita a endla hinkwaswo a ku va a le yene a ya ka ku tshundzekela kusuhi swinene ni baliza bya Club de Manyisa. Kambe swoswi nkama lowu hi vulavulaka hi nkama lowu Club de Manyisa na yena a ya ka a hlamula ntlangu lowu wa ku va i nga ntlangu wa xinganyisi nambeni ku va ku bekisiwa matshamelo ku va a mintlawa ya swipfundzantsongo swa tiko hinkwabyo mi sungula ku va mi phikisana ka mafambelo ya xiyenge lexa ku sungula xa torneyo chapuchapu i nga mpfalisano lowu katsaka ku tlula munhu wa magidi ya vatsongwana majaha ni tintombi kumbe majaha ka mpfalisano lowu ku fambeni ka khume bya swipfundzankulu ni xin'we swa tiko bya Mozambiki i manyawu makulu ya ku dzunisa amabelele ya bola hi xiyimo xa tiko na kasi mpfalisano lowu vitiwaka chapuchapu ku endliwa leswo na kasi ku bekisiwa matshamele ya ku va a lembe byi taka ntsengo khesa ka magidi mabindzu ya mintlawa mi palisana ka mpfalisano lowu u navelaka ku va u dzunisa a mintirho ya mvangelo wa tiko bya Mozambiki.
0: I ntlangu lowu voneliwaka hi mubeli wa switirhisano swa tiko hi bala hi vulavula ha Elias Gaspar Pelembe kumbexana Tumingex va kumeka mabankadeni a vonela kusuhi ntlangu wa kuxana swinene loyi vonaka leno kampu ya Club de Manyisa kolomo xifundzankulu Maputo kola xini va va ka Manyisa va encha yini luya na dumba tava le mbele a moxa encela ya pontela a tisumeta bala kambe i uzanga lwa humelaka i nuna wa Club de Makuti kambe a susumetiwile layana kapitan wa Club de Magudi exikatiso xilumba wa Club de Magudi kusuhi ni satiro kulu wa Guardedes Shelton exikatiso xibuli para xilumba porque bota te xikarelia a Club de Magudi toca este golo

0: 17 horas na 31 minutos 35 segundos. Já, e Tutsume Neto, quando era África do Sul, e tua Tamitlanga Guti Samir na Eduardo Figurão.
1: Inhlikane mwingiselo wakurhandzeka wa switichiswa Maputo Gaza na Nyambane lomba kwa nomonga vugamo ya kulana mintanga kutisa miri ishimu sha tikulele namuntlha nhloka mhaka atava TASA MTN 8 na yataka tiva emintanga mimbirhi ya vugamo ntanga ningena kama mash finance ya mphikisani lowu antlangu wa ku sungula wu ta huma ka ntlangu xikarhi ka emazulu na siku kuno United ntlangu lowu wu sungulaka ha 15 horas a xitadio Chatsworth edorobeni la Chatsworth. Mintlawa ha mimbirhi mi ya ka ntlangu wa namuntlha ndzhaka loko mi ta va mina mi winile emitlangu ya ku sungula ya mphikizano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Amazulu hi loyi a beke Stellenbosch a ve a bola leyi ku na pfumala ya ngulu a handziwa ku fana wu kumiweke ha siku kona United eka ntlangu mahlweni ka Durban City. Ntlawa wa mbirhi taka chapela kongoma ka mami ya xifinaxi wu ta kumiwa ka ntlangu xikarhi ka Kaizer Chiefs na Golden Arrows ntlangu lowu wu sungulaka ha 18 horas endyangwini wa Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs aya eka mphikizano lowu hi ndzhaku ka loko ta va na kumekile ka vumbangu bya vunharhu eka mphikizano wa vugamo lowu u tekiweke ha ntlawa wa Orlando Pirates. Ni nga tivisa eka leswaku malembe mambirhi ndzhaku ntlawa wa Kaizer Chiefs a nga swi koti ku va wu nghena eka mphikizano lowu wa hikusa a wu nga swi koti ku va wu kumeka ndzeni eka ntlhanu wa mintlawana minharhu ya ku sungula ka mphikizano ya kona yoleyo. Nakona ni nga tivisaka leswaku ntlawa wa Kaizer Chiefs hi wona u nga ni swikotela swinyingi swa MTN 8 a nga khume na ntlhanu eka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva leyi. Kaizer Chiefs hi loyi a ningheneke ni ku va a ba a ntlawa wa Kruger United a vea mabola manharhu ya ku yanguliwa halin'we eka si Golden Arrows hi loyi a kumeke eka vumbangu bya ntlhanu na kan'we ka mphikizano wukulu wa vugamo lowu tekiweke ha Orlando Pirates i eka mphikizano wa lembe leli hi loyi a ningheneke ni ku ringana ha 0-0 mahlweni ka Durban City. Lava taka wina mitlangu ya namuntlha hi vulavula hi ntlangu wa ku sungula lowu taka va exikarhi ka amazulu na siku khuno United ni ntlawa wumbirhi xikarhi ka Kaizer Chiefs na Golden Arrows va ta tipatsa eka mintlawa ya Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns leyi tolo mi chapeleke mi kongoma eka mameya swinahayixi. Ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu beke polo kwa nisiti wa Manuel Kambala ave ha mabola manharhu ya ku yanguliwa ha mambirhi ahandzu lowu hi lowu kumiweke eka nkarhi wa xiyengetela hikusa nkama wa nawu wu gamina mitlawa mimbirhi mi ringana ha mabola mambirhi. Manuel Kambala a belele a ntlangu hinkwawo na wona wa ntlangu xikarhi ka Orlando Pirates na Durban City hi lowu fikeke ka nkama wa xiyengetela. Nkama wa nawu wu gamina mitlawa mimbirhi mi ringana ha bola lin'we kasi eka nkama wa xiyengetela ntlawa wa Orlando Pirates hi lowu swi koteke ku va wu nghenisa a gola wumbirhi a nga leswaku Orlando Pirates a game ku va a wina ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'wena.

0: Onye kiri chi fo change mindset.
1: As crianças vão à escola aprender a ler e escrever.
2: No zama ku dumisa mova ita kota ku yenza swinwe ku le a xikwalakwala inga xidoropana xa xifundza nkulu Gaza kambe la mova wo ya la ku duma la nyima nkhene uringa ke eye wo ya la ku duma mova mingiseti unga chave ita yenza nyima nkhela no ringa mova lo wa zama Wadum. Eee, wadumanga. Kasi nga vika rini enja yini kutaduwa mofalo. Oh, kulako nfula kapo, njima nfula kapo mwingisiti. Ah, silungi ilo mwingisiti. Njima nkeno dumisa sosi kee kumputa duma. Dum. Ae, udumi ilo mwingisiti. Asosi, itayenza singwe kuya kole. Ashidoropani shaka shikwala kwala. Kola kamo kandu kutiwa kiganga ya Msambiki. Nina kamo ingiseti, nyima ikomashtaratu, ikongoma kole shikwala kwala. Ashidoropani shaka Gaza. Shikwala kwala, ishidoropani shikumeka aka ashifunza nkulu Gaza ati kwenla ena la Msambiki. Shidoropana leshi, shima anzele kanu nitiku la Zimbabwe. Shikumeka angwalungu ni Masanjena, Awusheni ima Pai ni Mabalani, Adzungeni ni Masinjiri, Ampela Jambu, Afrika Dzonga ni Zimbabwe. Shikwala kwala ani mapostu administrativu mambiri ingalawa. Shikwala kwala ni Pafuri. Shikwala kwala ani malokalidade lawa. Shikwala kwala Riu, Shikwala kwala Sedi, ni Shitanga, kasi Pafuri, ani Mbuzi, ni Makanda Zulu. Kuvofika kashidoropani leshi, asikarati mwingiseti, kolovo kwela shitimela kama putu, kashokwe, kumbe kama pai, kumbeshi uyenza imova. Loko uyenza imova, utirisa Strada Nacional numero 1, inga shitaratu shikulu sha numero 1. Ufambo, ufamba pe, kuzofika kama siya. Lokufikile kama si ubosha shitaratu anze ufika kashokwe lokufikile kashokwe ulanza swiporo leswi swikongomako ateka nzelekano lowu ukombesa ka xikwala kwala kungena ka tiku lin'wani inga tiku lela Zimbabwe loko uta eka Gaza ujika eka revela xinene loko uta eka Maputsu ujika eka revela xipapa angeleni unga xava swilo swako talo unga xava tikanjo kama si kumbe xi uxava malambi kole ka mapaye kumbe uxava amakhala ya lisima ngopfu swinene murandzi wa mwingiseti axidoropana xa ka xikwala kwala xikumeka kule swinene kulava ulongela swakudya akuva unga godole ekufambeni kasi lowu ive mikhandlu ku tiva nganga ya Msambiki ni nga ku tiseleli ka lisiku la namuntlha mina nali karhi ni kongoma mwingiseti aswoswi na ku nyimisa movha kwala ka masiya la ni ta xava tikanjo ni ngama ni boxa xitaratu na le ka xokwe leyi se loko ni fika le ka xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka ka tiko le ka xidoropana xa ka xikwala kwala kheli u timeka movho ankhela no dumisa ke mwingiseti a wu nge te famba ngana mi mwingiseti ni mankhela no dumisa How do me? Eh, no ganga much teach. In a gaming set, in the salons, a mock domisa mova.
3: Musami,
0: Kula himanege chiningana lashu, muse chiningana lashu. Hima hamna uje songa uweko kini kula wake chidundana.
3: Kunku inatula ya wana mkangi wa parabenja kusee.

0: vuyarhangela a mitirho ya bandla leyi la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza na tivekisela ku landza hinkwaswo leswi swi bohiwaka ndzeni ka bandla la Frelimo ku veni ku hluvukisiwa bandla leyi nakona ku veni bandla leyi li tshunelelani xitshungu.
1: Uma saudação particular vai à camarada chefe da Brigada Central pelo apoio de forma sistemática tem dado à província, respondendo sempre positivamente aos nossos convites, fazendo-se presente nos nossos eventos de perto e dar-nos conselhos e orientações que permitem o trabalho e o desempenho político na província de Gaza. Queremos, antes de mais, agradecer a todos pela confiança que depositaram em nós e afirmar a nossa consciência sobre a missão e responsabilidade que nos cabem a partir de hoje. Tendo em conta que esta causa de dirigir os destinos do partido mais antigo organizado do país aqui na província de Gaza, uma província vencedora, Gaza, terra de Mondlane, o arquiteto da unidade nacional e fundador da Frelimo. Gaza, bastião comprometido com o trabalho do camarada presidente Daniel Francisco Chap.
0: Marito e Almedia Antônio Guilhume, lhe alanguiu a questão da morangueli muntua, o abanda la Frelimo. Almedia Guilhume, ilwei kankarilo anga rangela xifundza xa xigubu ka undawu lelanga ka lona swosi asiva Daniel Mathavele kale ka murangeli wa tiku Joaquim Chissano ilwei atuka ka ntila wa Bishop Julio Duarte Langa swaka nhenhe ikulukumba swinene leyi tsaleke xihitani xikulukumba swinene xa tiku bya Mozambique hi ntshimantshima hi ku cuka leti yelanaka ni ntila wa yena ndzeni ka kereke ya Katolika ni ku va ili mun'we ka vafundhisi lava va gquviweke tikweni bya Mozambique ndzhaku ka ku veni ku kumiwele nkhululeko wa tiku. Joaquim Chissano a twisa leswaku a mintirho ya ntshimantshima leyi Julio Duarte Langa yi endleke yi yelana ni ku ve ku patsiwa kurhula nakona ku patsiwa leti yelanaka ni ku vevukisa mintirho ya vanhu. Joaquim Chissano wa tlhamusela leswaku Don Julio Duarte Langa a nga faneli ku ve a riliwa ntsena hi mihloti kambe a fanela ku ve a riliwa hi swiendlo ni ku ve ku kombisiwa mintirho leyi a yi byaleke swa nga mbewu leyi a yi simekeke atikweni bya Mozambique. Joaquim Chissano a ri karhi a vulavula nkarhi ku nga ha endliwa mintirho ya ku heleketa mutini wa kukomu tatana Julio Duarte Langa nga bishopo wa nkereke ya Katolika, bishopo wa kusungula wa diocese la Kanchenchai. Joaquim Chissano a chukisisili nakona hi vunghana na mbivu na kulobye leli a veke na lona ni murhangeri loyi wa nkereke ya Katolika.
2: Convivia diretamente e conheci o que se diz da sua simplicidade, conheci na prática. E, mas ele era um patriota. Há pessoas que pensam que ele teria ficado com algum rancor, tipo amigo nosso até hoje, até. Talvez não precisamos de chorar, precisamos de celebrar. Por que chorar? Celebrar, se ele fez coisas para a gente celebrar. Não choramos, celebramos e vamos celebrar sempre.
0: Hi tlhelo un'wanyani hi ka ndyangu wa bixopo Julio Duarte Langa a xifuve lexi yelanaka ni ku tsaka nakona ku cukisisa a vumbirhi lebyi mubixopo loyi a veke na lona andzeni ka tiko bya Mozambique nhambi endyangwini. Hi karhile hi kola mahungu kumbexana marito ni makwavu lwentsongo wa tatana Julio Duarte Langa nga Luis Tomo Langa lweyi a cukisisaka ntila wa bixopo lweyi swa nga munhu lweyi a vevukeke nakona a tinyikeleke ku vea tirhela a tiko bya Mozambique nambi ku tirhela a xitshungu. Luis Tomo Langa hi loyi a vulaka leswaku a ntila wa makwavu lweyi a luzeke vutomi hi lowu tikombeke ku veni a nyikela vutomi ku veni a tirhela a xitshungu kambe a xi tirhela hi ndlela ya nkereke.
3: Hanyile nkereke vutomi lwakwe hinkwalo hina a hi hlambile na verdade a hi hlambile hina a nga le kuma nchumu ka hina hambi muti lwa nga hisela madala mi nga wu tshikeni u fa muti lwena lunghiseni n'wina mayena a nga lava nga ku tinghenisa lo swa n'wina se nyamuta a swi swa ta vabala a hanyela nkereke ni xitshungu so
0: Alikari longo loka ni marito ya Luis Tomo Langa, makwavu lwenzongo wa kardial Don Jules Duarte Langa, bishopo wankereke ya katolika ya diocese la kanchencha ilwe anga kumeka li kuhumuleni, kambe achi wili swanga kardiali, hi Papa Francisco, mintiri yoko eleketa ntumbu wa yena kardiali ni bishopo lwe anga li kuhumuleni ka bishopo emetu wa kanchencha hi. Ito yente kili son mgevela lwe alinchongweni a santuaria Nosa Senora de Lourdes le ndauliana kutiva leswaku antsumbu wa yena hi lowu latiweke ndzeni ka tepela la Nosa Senhora de Lourdes la ncongweni tanihi swihena swa nkereke ya katolika. 9:09 mwingiseto kunandzeka ukari wu longoloka ni mahungu ya Radio Msambiki ka siku bya nyamuntlha. Loko hi suka lana hi ta rhambana kulorhwa ntirho Alfred Muyanga ni mahungu lama vulaka leswaku Pack Pack Foundation hi leyi navelaka ku ve yi nyikela ku fika ka 20 milions wa madolari ya ximerika. A ntirho wa kona yi ta va ku yini Alfred Muyanga?
4: Milosa xubyana xi hanyela ku ta ku seketela tindhawu ta ku hlayisa titshomba ta makwati Pittsburgh Foundation hi leswi nga ta nyikelaku atikweni ka lembe hi nga ka lona ntsengo wa 23 milions wa madolari ya ximerika. Mali leyi loko yi cinciwa hi mali ya Mozambique fikaku ka 1400 milions ya timetical, leswo ka makungu ya ku va ku yandzisiwa na mbihi ku tiyisiwa a wu kona bya switandelo atikweni la Mozambique. Mali leyi ile nga tave kumba switandelo swa Banyini ni Limpopo, xifundza nkulu Gaza, Zinave, xifundza nkulu swa Inyambadi, kufana ni switandelo swa le Kamaputsu. Mahungu lama byeriwa Radio Mozambique mkombisi wa xibyana lexi Peace Park Foundation hi xiyimo xa tiko la Mozambique Bartolomeu Soto. Bartolomeu Soto loko a karhi a vulavula ka ukolola Radio Mozambique a ve ya xungeta leswaku mali leyi yi nga ta nyikeriwaka ka lembe leli loko yi ri karhi yi civukiwa yi tlakuka hi ntsengo wa 5 milions ya madolari ya ximerika, ku hambana ni mali leyi nyikiweke lembe ra n'wexemu laha ku wu nyikiweke a ntsengo wa 19 milions ya madolari ya ximerika. Soto a karhi ya xungeta leswaku mintirho leyi yi nga karhi yi seketeliwa hi Peace Park Foundation ka switandelo hi kongoma a ku va ku yekiwa a switirho swa ku hambanahambana swa vuyamukeli lava tirheli va tindhawu leti hambi hi ta vavhakachi, ku fana ni ku va ku yandzisiwa a wu kona la swiharhi eka miganga ya ku hambanahambana.
5: Hoje, aproximadamente 80% dos custos operacionais destes parques são provenientes da Peace Parks Foundation. Estes números demonstram a dimensão do nosso compromisso, mas permitam-me dizer claramente, o nosso compromisso não é apenas financeiro. O nosso compromisso é com o governo de Moçambique, com a ANAC, é com as comunidades e com todos aqueles que incansavelmente trabalham para proteger a nossa natureza.
4: Marito ya mkombisi wa Peace Park Foundation a Mozambique Bartolomeu Soto loko alikari ya vulavula hi tima leti nga tave ti nyikeliwa ka lembe hi nga ka lona eka switandelo swa Banyini ni Limpopo, xifundzankulu Gaza, Zinave, xifundzankulu swa Inyambani ni switandelo swa le ka Maputsu ndzeni ka ku va ku yandzisiwa a mintirho leyi yelanaka ni ku va ku yekiwa tindhawu leti ku tave ku tshama kona a vatirheli va switandelo leswi ni ku va yandzisiwa ta vuvhakachi ku fana ni ku va ku heleketiwa ka tindhawu leti swiharhi swa ku hambanahambana.
0: Tami ntlangu wa ku tiyisa miri kuma leswaku ntlawa wa Bilen u tibelile ntlawa wa Club de Chibuti hi mabola mambirhi ya ku kala ya ngulu, lani u sima mhaka u rhangela xikwata xa mphikizano lowu wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Tolo ku belile Ferroviari wa Gaza ni Xitengele va ringanile bola lin'we. Ku heleni ka ntlangu Jose Muyambu nga muhlanganisi wa Ferroviari wa Gaza a nga swi tivi swaku hi swini swi endlekaka ka ntlangu wa yena, o tisolasola ntsena. A hi longolokeni marito ya Jose Muyambu.
6: O criar um chumo, o amba a trabalho, manja a trabalho, lelo maculo, ali boneque. Então, se não tornar a filha difícil, então.
0: Etlelungwanyani mutlokanyisi wa ntlawa wa Xidengele Luis Mungwambe hi loyi a tsakeke hi ku veka ku milipontu yin'we handle ka muti, kambe a sola leti yelanaka ni vabi va mpepo.
7: Epa, não foi jogo assim tão fácil, mas conseguimos lutar até os 90 minutos, conseguimos alcançar ponto.
0: A ahi karhi hi longoloka ni marito ya Louis Mungwambi loyi a hlamuseleke a ntsako wa yena hikwalaka ku va kumi pontu yin'we a handle ka muti matshamelo ya mintlawa yi vula leswaku sexta jornada beliweke ferroviario loyi a ringaneke ntlawa wa xidengele bola lin'we clube de blaine a ti belile ntlawa wa clube de xibutu kasi a ku salile handle a ntlawa wa clube de gaz hikwalaka ku ve mintlawa yi nga ringani hi la ku laveka kona matshamelo ya mintlawa yi vula leswaku clube de blaine ya rhangelaka xikwata ni 10 wa tipontu ferroviario 6 clube de gaz 6 wa tipontu clube de xidengele 6 clube de xibutu 3 wa tipontu mintlangu leyi taka ku ta va ku ni xibutu loyi a nga ta va yamukela ntlawa ferroviario wa gaza kasi clube de gaza ta va yamukela ntlawa wa clube de bileni muyingiselaku rhandzeka hakana tin'wana hi nga ti vulaka ka mahungu ya hina i ya nyamuntlha hi yamukela ku losela ka marra buduya loyi a kumekeke ka michini ni kolomu khavele hi loyi a bindzuleke a tlhela a kombisa ku dye ku engeta ha jajama
8: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
9: Wadza kwa Radio Mosambiki kunyika mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Inuka siku loko mbango pfunani loko kema kufikile tindla letina ni Mosambiki na zana forash na 15 minutes. Itawa epokopela I hunanga mitsatsi utama bintsu kubaka Yuko pangalazi kwa fika zanu foresha na 30 minuti lenga ingata kunika kuka si maungu ya vusiku.
10: Manza ya kubasa, ibu tome jinene.
11: Manza ya kubasa, ishi tembisu sha utome.
10: Tifikeli kazezeze, nika mavazi ya kubuyelela.
12: Xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Kale titiyela nakani mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kale tiyela nakani vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Ka ta ufui, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu I mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
13: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre pondo em todas as redes? Toda hora!
14: A cena nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
13: Yeah, maninho, maninho.
14: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Maninho,
13: ainda não me disseste como, pai.
14: Bro.
13: Como?
14: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
13: A sério?
14: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
13: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.

0: amahungu yavu siku ya international ine ukesa kulikumba ngupfu chinene loko ke makufika zindla letinene ndamtsa wacho msabik na vintoresh
1: Radio Moçambique, Gaza.
0: Estava aqui muito certo com a Funangala Kaya Kupint, muito certo Renanem.
2: Unangala Kaya 2026. Pixan Wounanga, Lashi Funzan Kulu Gaza.
0: Yalo salamu kisetu watataka wa Radio Moçambique kwa woyohoi kabinzilo ranga lulumba kuna kala kaya 2026 inga chachata mparsalu wavnanga la shimunza nkulu gaza ikola kakuba itawa ipakala tana shimunga kama vikila wa mata kula unungu atawa na uti wala chakuba iwa manda mangaba va uina kasi eka nungu nukulu itaku na wana kusikala nyamu ntana kona isunguna nungu nukulu unga atawa kawona kunyikilu wa sui waka sui andesha melhor kasao melhor voice e casal mais votada se ni artista revelação nambi e prêmio carreira na kona benzolo la lembe 2026 ele nunca tava mixet na o pagalati wa Carlos Matsinyeka ovulula misi Jami Vanesso ka vu benzul ka se o koma kome la minchine kuma ka go João que zunga ndrostino botela ka o kombis mixet na nem
2: kashi koma moya shawena unangala kaya 2026
0: Nukono kwa vunangala kaya lembe inga kano na mungisetu tavaka si na rufamba isu ya njilesu mbiri kasi kashona itavaka ikongoma kakuba itavaka ikuma lava mga tava va kongoma finalisi baka vunangala kaya lili nga tavaka si ku umelela hiri siku makumi mambiri na mbiri wa maure kwa fika makumi mbiri na ntanu wa sangularu inga kaya na nakona kempera inana inga tavaka nukuno kulowu kuwa kukumeka na kukumua mungwe lue inga tava awina vikara kwa nukwanya nikura waka mavoto ka shikaba shombiri shava kempera shesunguna mungseri malanukuba kutava kukumiwa arisimu lili inga tava pela riba lili kawulua kengu fushinene kawunangala kaya 2026 kana risiku makuma mbiri na ntano wa ntangula lwata kukuya fika risiku la nzumba wa kupfala nongonoko na kona ilana kungatava kutekwa kumera valimbele la wangatava wakongbo maka nzumba kukuma ngumfu shinene na kona ntano ila wangatava vayamgela shiiwa
2: Mfukeni Nangala Kaya 2026
0: Tama votela mkiseti tava indela ya kuvaku posuwa iti nguadi lana ingatava kempela na iku shashametela leshushi lana kukasi ni ma votelo marina kukasi ni kuba utava na ukuma unangala wena
2: Mfukeni Unangala Kaya 2026
0: mngisethi yingisisa kwatsi leswaku ba wena u fanele ku vaka empela u va u hlavula vunanga leli u ta kuna uri ndavela leswaku ba linga va ri kongoma finalist mapiko ba ndivina xihiwa ngopfungopfu ka lexi na kuni ku hlawula ka wena kambe leti na kuni ma hlawulelo ita va hi ndlela ya ku va u posa hi nwadi kambe nwadi yo rang ita va kambe na yerana ni voto rinwe loko ke uva u hlawula ngopfu swinene inanga ke u to botsa bisa kwa muyimbelelo wa wena ava lwe akubeka ku na awina
2: unangala kaya pikizana ukulu kumba swinene wa unanga na xifundza nkulu gaza
0: Mungset kufikela nkarhi lowu ta na wo nyimela ngopfu swinene lela ku kuva u tiva leswaku va ka city tisimulate ta kuna tona eka nokonokulu wo rank a bilio a delina anhlayo leyi u fanela ku yi dzerisa ku va u ta va u hlawula yona i ukapa 01

0: Parantsa vaingy satria radio Mozambiko emisor provinciale ya gaza mozaraka nangoloko mutambe lanaka tesaka matimuni tokoto shashameto ni marungula mailano ni vakambe ngopungopo vakambe vashifunza nkulu gaza andika vakambe vashifunza nkulu gaza nakona yachukisisa ikamwe vakambe va tikudzaina dza Mozambiko kutaragalona obve nabeva matiko yavambe loko vatsuka vana vela kunge vangandula ngamqambe vayamkeliwa kambe intsimantsima yakona ichukisisa ngupu vakambe vashifunza nkulugaza nyamuntla swanga xihena hi tutumile hlota muqambe okari lwe eka yena hinga tatwa ntokoto wa unangala yena uqambela yena nakona hita chukisisa na kambe a u shokoshoko la unanga dzwa yena lili a hinyika kalona kanongolo kwa nyamuntla hina muqambe okari lwe taka eka dropala kama si e Geraldo Adriano a embelela lisimu la ku loko mi ni vona ni litani nambi loko swo yini ku ni susa stress kusaka adyala no li khani no li khani li ni li mamandza mpela nambi swo yini swoku yini no khani mahaxi velekiselo mpela kusaka heyi na ku susa stress Geraldo hoyo hoyo kani ngolo kumukana
1: kan mambo
0: wo sungula ku hlekelela si
1: ya hiki yo twa loko a ku liba u khipa stress eyi labiwa
0: leswi ku embelela swona labiwa leswi wu nga vula swona
1: labiwa mejo
0: okay Geraldo i mani Geraldo Adriano
1: ya Geraldo Adriano i xofe wa natural kamasia i mutambo wa tingoma mutsali ni muyimbeleli wa tingoma tamara benta nje
0: tingoma va vula swingomani
1: Ya.
0: Yo bola so.
1: Kankarwa so ni le ku tirhisa nene ka marabenta ni afro music.
0: Geraldo utswaliwa kwini ka masini? Utswaliwa hi lembe muni siku muni?
1: Utswaliwa hi dia 3 ka Setembro ka 1985.
0: Okay. Utswaliwile ka masini. Geraldo Adriano loko u yimbelela a vitula vana lavo qambe u licha so Geraldo Adriano.
1: Geraldo Adriano.
0: Ni kama pasi swo visa swo.
1: Swo visa swo.
0: Swi endlisa ku yini ku nga cinci ku Mr. nga vula ku Mr. Gerald, Mr. swo yini yini. Va qambe va vulatela loko Mr. Man. Hambi mi se na ku ti cinca vito Mr. Mkhavele. Ya. U swi vonisa kwini?
1: Ya, loko ni tenisa.
0: Swa ha endleleni kumbexana swa ha yi kona swigamiko lani Geraldo Adriano. Nge yo romantic kunyana si vulata lirhandzu.
1: Loko ni te ni ehleketile ne ni vona swaku ya a ku nqamba vito ni tlha ni qamba a ngoma ingaku
0: swi ku hetela nkama
1: swi ni hetela nkama
0: ya okay Geraldo a ka ku yimbelela ka wena u ku sungulile lembe muni
1: ya a ku yimbelela ka mina i ntirho ni nga ta no ni ve ni masonyo wa wona kusukela khale so ni te ni sangula a ku gravara musika wa mina wa ku sangula ku ntitulo mama hi 2019 na ni le ku kambeleni leswaku kasi i ku xuva ntsena kumbe na mina vu na swi kota ku ni nga ya mahlweni ni rhandzeveta ku ni za ni kota ku chaya
0: leswi swo ku tshuka u swi pimisa njhe u ti gumula xigolo ku ndza mina ndza yimbelela swi nga yisi kwini kumbe ku ni lwa nga ku rhamba swo endlisa kwini lamatimu lawa ku sava ko van'wani va nga tshama kaya va kambaka vula ku tiva swa ku kasi ku qambelelo li endlisiwa kwini se wena swi ma yisi kwini
1: ya a ma sungulele naswona swi muinti ngrasado loko ni lava ku swi veka lani a mahlweni ka vayingiseti ingaku swi xitiranyonyana maxi na verdade leswi nga sungulisa swona
0: hi laha swo sweyo
1: so a ku ni nkama ni nga ku ku ve ni nkama lowo loko ni tietelile ne ni ta ku sungule ka muloro a ni ni ku ni lora nkarhi wun'wani na ni titwa ngaku ni le ma-Estados Unidos na va Beyonce na ni le ku yimbeleleni ku tale vanhu mini loko ni ku na pfuka ni phendzula usiku wa kona ni twa phela a melodiya ni musika luwa wa liko
0: enhlokweniya
1: nqondweni wa mina
0: ya
1: okay ni yentxa yini phela ni va ni kwata hi ku loko se ni pfukile phela na ha li ku holela ni
0: kona
1: ya mara loko ni ku ni etlela ne loko ni tlha ni vuyela ni etlela ni ku ni fanele ni tsala lisimu leli purke lisimu leli a li ni tsakisa a nga lisimu lela ku se li li kona hi khale mara a li siku la ku li kona nhlokweni ya mina ene loko se ni pfuka ni ku na li tsala nkarhi wun'wani a ni yentxa swa ku ni li khumbuka nkarhinyana wa ku lehanyana mara hi wugamu na ni li khotla se swi za swi fikelaka ku ni ku no nkama se ni nga swi vona swa ku a masonyo lawana a ma ya hi ku yengetela a ma nga nyimi nga zanti vutsa ni ku no nkarhi wun'wani hi leswi xikwembu xi nga ni nyika ku ni fanele swi endla so ni sangula ku tirhisa ku loko se ni ni amulorho leyo a ni pfuka na ni gravhara ka fone ni tsara ni gravhara ka fone se leswi a swi endlelaka swa ku ni nga ha swi khohli
0: okay hi le ka nongoloko miqambi nyamuntlha kasi a ku vulavula naswona leswi ku hisisaka xiswona swa karhata ku ve hi nga vulavula hi nga zi hi tiphusa nyana mati nyana matsongo hi to hi kwehleta jalela ka masiye hi vulavula hi Elton Gulamu lweyi nyamuntlha a hi khomakhomelaka tintambu lana ka nongoloko miqambi mpela sesi ya swi ya kona mpela majala kaya ma hi pfuniselaka ntirho lowu ku va vuqambi liya mahlweni Elton Gulamu a ta kwehleta unanga la Gerald Baltriano ta rhangeli lako ni heli matimba kumbe mundu loko
1: ha ni helile matimba a special ntambu a special ntambu
0: kwehleta Elton ni helile matimba

0: tilunanga ndzeli le matimba Geraldo Adriano simuleli hi wi ntokoto lona hi wi xaxametwa wa ona matimu uzo li tamba hi loko ku ino hela matimba ya yini swilini uzo swicabanga ku tsutsumela ku hela matimba hi le ku swite
1: hi ku vula ka swona ne mamusi ka mina hi ntalo wona mani xifaneki sunyana ka parrela swiendlo swa mina ne
0: okay
1: yeah so loko ni te ni ehleketa musika wa ni helele matimba ni ve ni swikarhatinyana swi nga ni kumanyana nga nkarhi wolowo
0: alisimu leli tsaliwe lembe munene
1: ni le tsale lembe ni nga hela ni tlhanile gravara lembe ni nga hela
0: okay
1: ntawu ni le tsalile a phambeni ka swikarhatinyana o andzhaku ka swikarhatinyana ni nga ve ni kumananyana na swona ni kuya swa ku no lani ku ze swi vuya njhe enhlokweni swa ku e lani nga ku hi loko se swi yo fikanyana magawu se ni ku nada mara ni hele matimba ni ku nada njhe hi le siyemo loko epa ni wa siku ni siku mara ni pfuka siku ni siku leswaku a ni nyimi ne then ya ndzhaku ka swikarhato leswi nga kumana na swona ni gume ni ku nada ni fane ni endla xikhongelo ni te xikhongelo xa mina ni xi endla hi vukambu leswaku ni ku njhe hi ku ni pfuneni
0: a xivito xa muchayi xa lela ngomeni
1: exactamente
0: xa vavulavuli xa lela kola radio loko u li khandlelisimu leli u heti masiku ma nga ku ve u li khandlisa lezali helela li huma lelisimu
1: ya alisimu leli ni te loko ni li tsalile ni ya sangula ku la gravara ntao li ve ni weti na tiriwa
0: okay ka ku ve u li endlile loko se u li yingisile leswiya u li chayile ku se u li qambile ku masiku wa li veka u li deketa u li chaya u li yingisela u li twi njhani
1: exi hambi mihloti yi tlavile ku huma nkarhi wun'wana
0: u yi tsimbisi yini ku yi huma vanitona
1: va le wanuna nga rini
0: swi le ami vumbele bya n'wina na ku mi ta mi yandlangela timhaka ta ngita lerhandzu loko ni twana ni hele matimba lweyi mpela a khulumangena ngeko swa lerhandzu swa ku nanatela mina ni matimba ya ingaku ya swi lani swi swa vavhilini mundani leswiya nga hi pfuxutelangela xihundla lexa wehe lexi
1: phela va tiva a wu yimbeleli
0: ya
1: a li hambananga ni wu gangisi la wansati
0: loko zo tiva ku yimbelela swi swi loyi a wu gangisa wansati swi vukile ka wona swiyizi
1: hi ku a loko u la ku yimbelela ne u fanele u tisolasola u fana ni loko lowu gangiseni ka lowa mani u fanele u tisolasola
0: endlaka ku ni khipa stress hi ta vuya swo swa khipa stress
1: a hi phela leya hi le ku xitekeni
0: leyiokay ya.
1: Yeah.
0: Amo steka le.
1: A
0: to vuya.
1: A lo biwa le.
0: Tita vuya ni konya mutsha to.
1: A va sinyimile.
0: Okay. Geraldo, a loko mi sungule ku yimbelela ngwina kaya kumshana a va yakelano va randzi wa le kaya nga vulavula batswele va hahani tixaka hinkwato ti swi vonisi ku yini uyimbele bya n'wina byi yamukeleli ku vevukeni kumbexana ku ve ni ku cukumetelana loko ka marito loko yaka ku cuka nga ku leswiyana swa humolweni nyana nga ko a swi pheli mi swi vonisi ku yini
1: exi a masungulweni ya swona swi vevukanga hi ntiyisa kona
0: okay
1: porque wa tiva nchumu ku ni leswaku nkarhi wun'wani loko xi tsuka u nga ku luyana o tsutsumela mchumu wakho nga ku yele
0: hayi mulumbe ya
1: yeah, so kube ni solo nyana nkarhi wun'wani va swigwa swa ku a phanele ku tlangeni ka nkarhi wa mina mara hi ku famba ka mukama loko va swi vona swa ku hi muchumu wa serious ni loko va swi ta swa ku
0: lakaka
1: dzukutiwa ya se va sangule ku
0: vanyimeka
1: ku nada phela lani jaha hi fanele hi li pfuna
0: okay.
1: Se kusukela ka lani hi laha se nga kumaka swa ku
0: manje wena kama lowu nga vona ku pfalateliwa loko yana a wu helanga matimba ku fana nisimu lelo leyi yimbelelaka
1: a lisimu leliyana ni vula kahle ni ku ni wa nkarhi wun'wani ni wun'wani mara ni pfuka ni ya kona swi vula swa ku a wanuna a fanele a wa mara swi tiva swa ku kusuka ko wa ya ku pfukeni ende loko se u pfuka u pfuka ni matimba
0: pfuka ni matimba ngopfunene ya i Geraldo Adriano loyi nga na yena nyamuhla lana ka nongoloko mukambi inaka a hi vuyi lana ka ku khipa stress i lisimu leli li cukumetelaka i lisimu leli li hi endlaku nyamuhla yisa endla nongoloko lowu mukambi ku ve hi ta li fikisa aka vanyi tiko loko hi cuka a mayimbeleli ya wena ya ku sungula mayimbeleli lawa yana mpela ya ku nanatela ya vulavula yaunenei ya ya lirhandzu mundu loko ku njhanjhani yimbelela swa lirhandzu leswiya inaka loko se u vuyela ka ku khipa xitiresi la so u vuya ni mpfuma wulun'wanyani se u vuya mpela ku vulaka ku se a mi xitekile se swi timhaka ta lirhandzu mi tiveki qaleni se mi teketa ku xiteka ke sweswi
1: nada hi tiveka nga aqaleni
0: inaka mali swi hi ta vuya hi swona gulamo nga deketa ni khipa xitiresi

0: ngayivumanyana ejeralo aloko univona mina ni dakwa nege nekipa stress
1: aloko univona sene pusa jwala sene dakwa mina nekuta nekipa stress
0: ya nekipa stress ya ke nekipa stress
1: aloko univona mina sene pulu bunseka nekuta nekipa stress
0: ya
1: nekipa stress
0: ya ya
1: Nekanyelo kamino kofanarito
0: ya
1: nezama masente amanavarira indala
0: ya
1: nechivuka hala ni hala
0: vale quem sabe sabe
1: amanavarira indala nechivuka hala ni hala ni ela matimba Netseke ni baba mine
0: yeah.
1: Ala kumuni vona mina se ni puza jwala ni kuta ni
0: kipa stress yoga
1: ni kipa stress
0: nda ma beat line
1: ni kipa stress ala kumuni vona mina se ni pulu munseka ni kuta ni
0: kipa stress yoga
1: ni kipa stress
0: yeah
1: ni kipa stress
0: yeah Geraldo litsimulele u kipa stress impela ni swivutiso swinyingi ka lona Nichuka hala ni heli matimba tlhelo vuya ka lisimile ku sungula ku hela matimba phakatini ka kepa stress leswi kuni ku hela ka matimba swi ku hela loka matimba ka simama autongweni dzo wena
1: eki aka utome ne aka kutsaka asukarata swi chuti
0: yeah
1: and then eke ekutsaka kuni swikarata swa ku swi humelela na ke kuni tindlela ta ku unga swi kota ku swi vika nyana nje hi ku loko example esfaka swaku konse karata mara usfona swaku anga hali swikarata nkarhi unwane swa timale kombe anga hali swikarata kidzi anga hali swikarata swa msava mara swikarata swa timale nje mavulu ya musika wa mina swaku avana va ri le ndlala
0: okay
1: and then vona loko uli papa wa munthu phela u fanele hi wena a mkhomwa
0: ri ndambu
1: kwato ne swava visa nkarhi unwane vona swaku ku chota xa ukari maswaku aphakida lipfuki so ku vuya kolani ku va yini ku hlukuvala engondweni so ku lava ku pimisa nyana ku loko u nga ni nchumu xa ku xi ku pfuna ku pimisa nyana nje hi ku phuza nyana ora usuku ya ka vanghani mutlangatlanganyana tinhakanyanyana masoku maswaku hi ku pimisa loko ya ku huma se ku vanganana ni mavabyi man'wana se swa laveka nkarhi un'wana hambi loko a nga ni byala u nga lava xin'wana xa
0: se wela u vulavula hi byala mpela u ku loko ni vona ni phuza ni dakwa ni pulungutseka no khipa xitirese ku vana va ri le ndlala se loko u dakwa u pulungutseka a vana va ta xurha
1: ayi phela lani ni twa a tindota loko ti vulavula swaku nganyima ni phuzanyana ni ta kota ku vona hileswaku ni lo kota ku vona swaku ni endla
0: okay a stress leswi swi vulaka ku khipa vula ku
1: a ni lava hlantswa matihlo ni ta kota ku vona kahle ni ta pimisana ni
0: basipha stress na xona u phexa swi kota ku phuza byala xa hlambela ni tlheni ka byala u ba byala u nga tiva zonga u nwa byala ja loko u tlhasa haleni u kuma swaku ha stress na xona xi ni khale
1: ai eke loko se
0: u ja mi palisana hi ku nwa byala kuma swaku stress ni byala na wena ni byala a wa ha xi khipi
1: a loko timbirhi se munhu no byala hi vambirhi leswaku loko tshuka to suka
0: ta ja mi na byala
1: ya se u na byala
0: ya Geraldo a lisimuleli lini mpfumawulo wa marabenta hi xini xi ku endla ku za u nghena ka mpfumawulo lowu andleni ku hambana ni tinsimu letin'wana u tiyimbeleleke mama munthu loku ngo munthu loku swantswanyana na yena va nyana mpfumawulo kasi mama ni heli matimba ku ni ku hambana nyana swi swi ku endla ku za u nghena ngopfu kopfu ka mpfumawulo lowu wa ku donsela marabenta
1: ya eke ntheni ya hleketa ne
0: ya
1: swa laveka nkarhi wun'wani ni vatsongwani a swi lavi ku nkarhi wun'wani ni wun'wani hi tshama hi konsentra ra vatsongwani ku lava ku nkarhi wun'wani hi pfa hi tlangisa vatsongwani va hina hi cina nyana se ri ku no na endlela nchumu lexi xi nga ta hi pfuna ku loko hi tshame ni vakokwani ni va titiya ni vatsongwani hi kota ku jayivha nyana tirha
0: hi
1: hundzukula nyana ka
0: okay
1: ya ku fanele nkamankama u tshama u le ku yingiseleni i nga ku swi pfa swi yenca nyana u ntswaka nyana leswi
0: okay a lisimulele hi timasiku mangi kumbe u tsala ni ukhandi stepson
1: ya ali simulele ni hete mavhiki mambirhi ni tsala na ni li ni hlelisa kahle swa ku ya njini ku ni muchuma ni fanele ni cinca nyana ni nghenisa swin'wana so ya ve li simu ni nga ni karhatela nyana
0: okay ukhandi bya lona ni hete masiku mangaka
1: lete
0: u ngakume hluphekinyana ngopfu ku vonika mungala ku peta tikataro lama phakati ku vaya ta chota ntisenga tinwana ta tsemeka swi endlisi ku hindla hi nyika marito lona ntsimi
1: ya asimulele ku ntenta le veka mutirhisano wa mina ya ya velisi manga tsakela ntamu swinene ku ya na navo anka mapaka a begetela tintambu ta yena laye bya titsemeka loko a tlhamina na ntambu leswo munyika ku a dzukuta nka madzukuta kunyana nengo ku pfa ku khava ntambu li tsemeka nyana lena se li munyika ntirho nyana ne navo ku endla ka lona se li kumele hi endlela nkarhi nyana porque li tekile 2 meses
0: okay 2 meses ka va loko se mi li endli li simuleli hi wahi hi mintirho leyi mi endlaka kuve a li simuleli li kota ku fika ka varhandziwa ena tsamba nga kumsungulile hi ku lichikumetela radio kana ngolo ku rhythm jove ka va loko mi lichikumetele ku ni minongolo ku yinwani mi yendleke handle ka mukambi la nsimu ndlaka hi kona swini mi swendleke mpela mpela
1: ya ka loko le humele le simu lele nerve ne di veka ka internet le ninga le veka ka YouTube ni le veka ka Facebook ni le vekile ka Twitter no inavo
0: e mayela no machuke le ya ba mhlaleli lo vhele ma visualization line swatsakisa
1: swatsemisa ya swatsakisa koko ya ka tsimu ta mina tinwana koko initiative ho enta mone mara le nja difference ya ikolo ka tsimu tinwana leti nga tiveka ku sukela khale
0: okay
1: ya le komisa swa ku vanhu va le resebera e lava va se vanga li nghenela va li vona ya va ti tsala ti message leti ti kombisa ku swa ku hey va li tsakelile va khensa ya swa tshembisa
0: Geraldo Adrian keep a stress a humelelile nga ku hi swini ayo tumbuluka uyo tshama swi swa vulavula keep a stress ya swi vona swa ku ya manje loko munhu a tshamile swi endlisi ku yini tumbuluka lona
1: ya ntumbuluka keep a stress
0: Ngo por vitu le la kipa stress. Ku al simu kipa stress.
1: Al simu kipa stress. Ne tanta ehleketa nyana ku sukela ka va madala ku sukela na le tsongwanene. Lako tsimantsima madala wa mina ne. Ya loko a ku avuye ku hale mutirhi lwa Joni. Lako na vuya phuza dzwala ku hayi. Lawo kota ku pimisa vananga ni pumpanyana u qavaka lawo kota ku pimisa ni pumpanyana swa ku tala timhaka ta munti porque hey a munti a vevukanga vananga
0: okay
1: loko ni vona ni kopo nkarhi wun'wana n'wana leswaku ni lawo kuma a ku pimisa kahle
0: xitirhisi ni yaka va madala
1: ya swi tele ma endla loko se
0: lava hafi la mikwembu
1: msimu leli likulu swinene
0: ya
1: tinguluvi
0: Hey my endless I'm a bull man tsakisa over go nakona kanuna nga hi lava ku litwa ku sa hizo kuti ngopfu in keep a stress ela kutekatanya na munduloko gulamo nga deketa munduloko

0: mundu loko lisimulwa la general Adrian abako ayelelinya muhle yichukisaka hilona kambe nalona ngale nyikanya na a matimu ni shashametwa leswi lihlaya ka swona
1: yeah amundu loko ofamelana ntimantimani wani leli endleka ka swoswi entalo hina amajove ya swoswa ya chivukangana nga ntamu no nekutira
0: okay
1: ya hloniphani xi hina so na vatiri ilomu a skritor no na vakuma ka swako akana swihlonipho hlonipho hi ntamu leswa swifanela hi ndlaka ku a ya chivukana nga hi ntamu ni lexi xi hi endlaka ku xi hi endlaka ku hi kuma mali mara hi chivukana hi ntamu ni mali
0: okay
1: se leswi endlaka ku nkarhi wun'wani se hi nga ha hloniphi
0: ku nghena ka munhu loku
1: lweyi ya lexi xi hi dyisaka muti hi chivukana ni lexi ni lexi a ya chivukana nga ni lexi xi xi endlaka ku xi dyisa muti mara hi chivukana ni maphepha lawa ma endlaka ku hi dyisa muti no xilawu
0: ya ya a xaxameto wa General Adriano i munhu i mutsali nkulu swinene wa nga tipimisa ku tsimu leti angele u nga ti endle tisimu u ti endle buku
1: ya ndte sweke hleketa nkarhi wun'wani mara na loko swi dyondzeni kahle kahle swa ku ni fanele swi endla
0: upatsa tinsimu ta wena matsalelo ya wena ma ni ntokotonkulu kumbe swinene loko hi xopaxopa hi swi vona ni loko u ti tlhamusela hi ta swa ku mpelampela ti vulavula nchumu ya ku helela loko u swi tsale buku swi nga tshika swi humanyana sweswi sasekini enaka Geraldo a hi mayi leswi i swini vayingiseti va nga swi nyimelaka ka Geraldo Adrian malembe lama taka masiku lama taka ane mchumo itsembisa ka Geraldo handle ka ku ni khepa stress lo
1: ka Geraldo Adriano anga pale matihlo ku ka hani swinyenge sitere ka tindleva ti tshame ti pfulekile matihlo no na va ma tshama ma pfulekile leswaku ku ni mchumo nyenge ya ta ku Geraldo Adriano
0: okay
1: anga se ncha nchumo
0: a yo tinwa a yo tinwa
1: ya ya ya leswaku ni ehleketa ku ni nga sangula ku endla video clip la ni khepa stress
0: okay
1: ya ku hileni ka marzo so ane switiya swa ku a ti abril o mayo ate mayo se ta vele kona video than keep stress
0: okay you know the lava ku long a unanga ku ni lwan se linga tsweteliwa leyo tshama ka magaveta
1: yeah kone mananga mambiri manga tsaletiliwa
0: ka bomba
1: ya kone mananga mambiri mata lingwe la kona kone lingwe ninga ta le humesa ninga ta lansa red ya 20 ka wodi yoli mara lelo senditsa le english lelo ai kwaso phela hela ku tshamalane la ku famba
0: tlo leso ngalo ni ma Beyonce ola ku imbele lesi ngile na vona ku ku imbele ka Beyonce senia
1: ya lelo ni tsale hi tsire mita xingisa li ta velili lili moyeni ku sukela ka dia 20
0: okay
1: ya so ku ni mambiri foot ya mlansela a khipa stress ya marabeta no nava va ta u twa munyu
0: ya okay Geraldo anka ma hi radio male ila kuvula leswi a loko va yingiseti va lava u nanga la wena hi lehi nhlayo leyi va nga yi tirhisaka kuve va tikuma
1: loko ma
0: yingisetibovevukile kumbe vevukanga kusa e va kona vaqambi van'wana va ka va vevukanga kumbe kuma va loko va lava u nanga va tikola radio se a hi tivi kumbe va nga ku kuma hi tinhlayo to karhi
1: no hayi mina ni mu kambe loyi ni nga vevuka hi ndhamu
0: swinenefambimakeni
1: muyingiseti loyi a nga tsakisiwaku a tsakisiwaku hi nanga la mina kumbe hambe hi ku kombisana na Geraldo Adriano a nga kota ku ni hlalela hi nomboro ya 87 90 80 009 kumbe 84 93 2 43 96 lana a ta mi kuma Geraldo Adriano kumbe a nga ni landzelela ka Facebook Geraldo Adriano a ta ni kuma hala ka YouTube na kovo a nga kota ku kuma a tinsimu ta mina hi ku a ya nghena Geraldo Adriano a landzelela hi matitulo kumbe a ku Geraldo Adriano mama Geraldo Adriano ni khipa stress Geraldo Adriano mundu loku Geraldo Adriano culpado ku na culpado phela na kona
0: ku na culpado
1: ku na culpado no ku na vulani
0: a lava culpado mama nyamuhla ni chayanga culpado ne nawo la tshamba swa ku a loko u ta vuyani mabomba lawa man'wanyana leswi yo n'wi tshuva leswi pura u ta kota ku vuyani mabomba man'wana u tisela u ta phamela vayingiseti nyamuhla hi ntshimatshima hi cukaka ni khipa stress u nga tlhela u phinda tihlayo
1: a tihlayo ni ti 87 90 80 009 87 90 80 009 84 93 2 43 96. Va ingisete vaka gasa lava endawo vanu khomelaka kusukela ku songola anzumba ya mina tshaka va radio Mozambique special lava kota ku kuni covidara ku nivelane lava kota ku kuni zani kota ku kula hi la ka bona vani apoyaraka ntamu so na varungula ntawo ku makhensa so na tshaka ntamu.
0: Ah, ukhulwini na mina. Okay, na makana wa ndawukuma. Awundrungula swa. Okay, sure. Baranza mixet va Radio Mozambique, mabulla ngana wena na Gerardo Adriano. Lana ke se mafika ke makumu nyamuntla, lana ke na i chuka intimate mona galebwe. Ah, liku lumesa, ali chukumetela ka ni keep a stress. Ave ke liti hlayuta yena na kulori mixet. Kalo ya lava ka ku ntwa hintoko do ku twisisa kahle le simulele la ku ni keep a stress. Ingava tinwanyani mundu lo ku tinwan tsima ka na tona Gerardo Adriano. Ati siri hlayuta yena ni lomo leswi mi nga mu kumisa ka swona kuve mi bulisana mi qungelana kumbixana u lava ku mi vona hi mahlo ya wena ya nyama kumbixana u lava ku mi vitana ta yimbelela khubyini amuchadwini a siti hlayuta yena Gerardo hi laha ke hi nga mu qungelaka kuve hi ta bulisana na yena kasi hina hi ya vula leswaku hi ya famba hi ta vuya ka minongoloko leyi taka ni yin'wana mikambe ive ntsako kuve hi tirhile ka wena Elton Gulam loyi a hi pfuniseleke jali la ka masiku ku khomakhoma tintambu ni kuve li endla mpfumolo marito nyamuhla ya lekhensa kuve li patsani na hina Nicolo Carlos loyeke a rhumiweke ni rito kasi Gerardo Adriano ive murembo wa hina hina ya famba bye bye.

20 horas na 45 minutos já kunyikam ngiseti nokona komukambe inukatsa kuloko bango futhinene kuva kana kuloko kuloko kufikele dem e lana ke oshuva akona nakona ngiseti kare na ipokopela kuva mi pangalatana swinwe kusukela ntatu kwa dropa la kanchenja in loko ke swita ku 22 horas tava mahungu kuva ikutipisa ngiseti kale swika swita ko na sobalala xifundza nkulugaza ka sonto ya nyamuntla leyi kha yi tikombiseka hi ku titimela nkarhini wa mixo kambe ku ve ku fumela ngopfu swinene nkarhini wa ninhlikani ku lo nkarhi wa majampu ku ta ku ka na ku pepa nakona swi komba leswaku va ya hi nghena ka malanga kambe na i ri leswi ke swi ta kumungiseti na swi yelana ni ku va i nyikana ka se a vumboni hambe i ku pfunana mayelana ni ku tifikela ka nkarhi lowu wa malanga hi ta kona hi tshunela ka wona kokwalaho ku va hi ta tshembisa leswaku va hi va na vutomi linene na kumimara i vunanga ke li ta kulana na Young Ban kusukela le a hi nyarimi ku va pangalatsana ni mitirho ya radio.

ivunanga ka leluba ko madala tiro silo ko ka patsana mitiri ya ratim sabik ka ivunanga tekra na savala itava ke poko pela na ishuba kuba ka nzeni kama no timinet kunyika maungu maungula waka inga tata kuna ona mukisete ishi changani kambe nyamke santo vitura yesu ka irerekere tsuntsuweke lo ichaka sa khulinla justino bat

Almede Gilumi hi loyi ke a kumeke ku ve a humelela mahlweni ka lava nga phikizana na vona va vanharhu, hi vulavula hi tatana Serge Moyani xikan'we na Maria Elena Langa. Almede Gilumi hi loyi a kumeke a ntsengo wa mavhoto lowu endleke leswaku eli yena a humelelaka ku ve a rhangela a mintirho ya ta vandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Almede Gilumi hi loyi a pfaletaka tatana Daniel Matavele loyi a tshikeke a vuhosi la Frelimo ka lembe leli li tsutsumaka. Almede Gilumi hi loyi a tsatsiwaka ku veni a hetisela ni ku veni a endla ku hinkwaswo ku veni a patsa a swirho swa bandla la Frelimo ni ku veni a bandla leli tshunelana ni xitshungu xa xifundzankulu Gaza. Ku heleni ka ku ve ku langiwile tatana Almede Gilumi a mukombisi wa letelanaka ni ta bandla la politika la Frelimo mamana Alcinda Diabreu hi loyi a hlamuseleke leswaku Almede Gilumi ku fanela ku ve hi ntshimantshima a teketa ni ku veni a endla ku hinkwaswo leswi nga ta va swi pfunisela ku ve ni bandla la Frelimo li tlhela eleleli li nga ni a risima andzeni ka xifundzankulu Gaza. Hi tlhelo lin'wanyana Almede Gilumi ndzhaku ka ku ve a langiwile leswi nga murhangeri muntshwa wa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi loyi a hlamuseleke leswaku a tibohela ku ve ni a endla ku hinkwaswo leswi swi fanelaka ku ve swi landziwa ndzeni ka bandla la Frelimo, nakona a khensile a ku ve ni a tshembiwile eka ku ve a rhangela a mintirho ya bandla la Frelimo. Kale ka murhangeli wa tiko tatana Joaquim Alberto Chissano hi loyi a twukisisaka a ntila wa Bishopo Julio Duarte Langa loyi a luzeke vutomi hi muvulo wa vhiki leli ndluleke hikwalaho ka mavabyi, na vula leswaku i ve bishopo wa ku sungula a dloviwa vufundhisi lomu atikweni bya Mozambique, hi laha swi vulaka leswaku a xihitani xa yena ni ntila wa yena wa ta wukhongeli hi lowu fanelaka ku ve wu landziwa hi laha ku lavekaka kona. Tanihi marito ya khale ka murhangeli wa tiko Joaquim Chissano hlamusela leswaku ku handle ka ku ve vana va tiko bya Mozambique va rila ku luza ka ndoda leyi Julio Duarte Langa, swi fanela ku ve va kulungela hikwalaho ka ku ve va landza mintirho leyi a yi landzeke hikwalaho ka ku ve ku gwaliwa kurhula ni vunakulobye. A ntlawa wa Bilen hi lowu humeleleke mahlweni ka ntlawa wa Club de Xibutu laha wu yaka mahlweni hi ku rhangela xikwata na wini dej wa tipontu. Ntlawa wa Bilen hi lowu u kumeke andzu lowu sonto leyi kava loko u yamukelile ntlawa wa Xibutu utsu lanake u kumeke a handzu wa dojo wa mabola ya ku kala ya ngulu. Tolo kambe ku landzukule mitlangu yin'wanyana laha Ferroviario wa Gaza a ringaneke ni ntlawa wa Club de Xitengele hi bola linwe. Loko hi cuka matshamelo ya mitlangu hi vona leswaku Club de Bilen yena rhangelaka xikwata ni Dejwet Point, Ferroviario 6, Club de Gaza 6, Xitengele 6, Ximbutu 3. Kasi a xiyengele xa taka a ntlawa wa Club de Xibutu lowu nga ta va u yamukela Ferroviario wa Gaza, kasi Club de Gaza hi loyike a nga ta va yamukela Clube de Bilen. Hi ti loko mi kombisa mahungu rindzela man'wani ka mikarhi leyi hataka ri pelile.

Ari mfundisi Lungindala loko ka atipatsana mitirho ya radio Mosambiki. Ani kwese ku lukuma ngopfu swinene ka hosi ku hinkwaswo leswi kampela swi ta kuna swi humelela. Tamaita queen ka kona hi kona ka hosi. 22 sina 15 minuti. Ado i princess Yami wa ku misava leyi.

0: Kulenyani kuskalale Botswana loko ke batpatsa le mitiro ya radio Mosambiki ka mahlavu salani lana eka washile di tsakuna lana nyamuntla sont shukona kempela aga shwona lo mama nga shwona lo ba 23 horas na 53 minutes mingu jiraulo nwana lo ke hlengise ka ntanuwa makumo malembe ni munhu wa makumi vikerere kempela ri eleke tolo ikusake nyamuhle nga sonde singuna rin'wana
1: xikona mpela xikona wa xivona le wa papa ye xikona xikona ka xivona le wa papa
0: impela mpela xi nga va kona o va kuva ku hinkwaswo ke la ndyangwini loko ku tshuka ku kumekana ku ri na ti wolovisa kumbe tin'wolova a swi ya ke muti a swi tsakisela swikambe ke xin'wana xin'wanyana munghiseto u fanele ku va u ehleketa khwatsi u fanele ku va ke u lwandza mabulo hi ndlela ya ku yaka hi ndlela ya ku va ke ku va ni ku rivalelana hi ndlela ya ku va ku kumeka na ku ri na ku byela kurhula ndyangwini hikusa loko ke ku va na lweyi a ta ku na a ri ni ku va yena a tshama nkarhi wun'wana wun'wanyana na hlundzukile leswo swi nga endla leswaku va kempela ntsako u nga ri kona ku rhula ku nga ri kona na ndyangwini kambe loko ke ku ni leswi ta ku na swi phazamisa eka vanhu vambirhi lava va tekanaku hi le rhandzu swi la ku va kempela ku kumeka na ku ni mabulo hikusa ke loko wo za mpelampela wo se wo swi vona swa ku va a swa ha fanele a leswo swi ta va ke hi ndlela yin'wanyana swi va swi hohlota a ndyangu swi ohlota kasi vukona lebyinene leli ke muteke na muluwumba hi masiku ya ku hlava ngopfu swinene nakona i swa ritsima ngopfu swinene ku va muvani a ku kombela na rivalelo loko ku ni ku phazama mama.